0: Oshiwole aago 6 AM ni soji ma bere ni perewu pe si okore si e fun aragbayemu oniruru ise iyano igbala kaluyo ibukun aseyori ti eso ebi fawon iya ireti bibi ti prophet Adeola Fashawe prophet evangelist Ezekiah Oladeji general evangelist TAC Nigeria ko ati ogoro ranse olorun yo ti ma sise ranse prophet evangelist Kade Adiu atamaka se lolugbalejo Jesu loluwa
1: mi o ya ja lo awon boys ti ju di wa
2: ah boss ko do o mi o da mi se nse ni
1: ile nto ko sa tara ti odi ni joko ko ba mi soro
2: kilo na o
1: eh joko ke
2: ani kini yo se fi joko o
1: ah o ti ni kini je bi je die yen ni o oro de yo se ni re ni se ti ri ni ka so ni tabi ti ko ma se je ati joko wa di oro anodo suppositories de anodo suppositories pelu eroja bispos of galate basam peru ati zinc oxide yo ko wara re le lati sise tabi lati se baji pelu awon boys
2: omo o ya emu town e fa awon boys
1: Shit, yeah.

0: apapo won ni eto la gbo ko ti wa ni sepese pe o fu awon pe mejilogoji bi o won lati je pe onje o sun wa bo won ni ba ba si tin pe people won lo ti ti bere ni ojo friday to koja o en to je alakoso fun eto ogbin onje ni ipile eko abisola olusoya lo je ko dimo o oni apo pe sai egberun mejila o le ni adorun la gbo pe awon to ba je o megbe agbe nile wa nigeria AFAS wi pe egberun meta o le ni ogoji lo je pe won janfani re oye debodo do ko apo ajile egberun mejo le ni adorin 88000 kosi te pe laipe laijina won to tare si awon agbe mi ni ipile kan ni ri wa nigeria oni gbogbo e gbogbo ire ti sodo to ri ni opo agenda o se se lori ka mo tan sara fun asojola amet du ni ri sakoso joba won wi pe ebi opo meke ogodo di abi en ti gun alare nfu aso oni awon ajile yi bo ba tin dodo eyan agbe elu bo se ke elu lati pe on je ni orede wa nigeria won en to tun wa soju fun NADF bayo mi osoya wa ro gugu an to je anfani wi pe eyan agbe ise ta ta kun de wa nigeria o ru pe ajile bi e ba ti ku tajile ba ti debe to ba si apo ajile o mo tutu lowo wi pe aje ko ogbe ko le mo fun lotala apo ire nigeria o tori pe ba mi agbe ni baba mi agbe mi ya mi agbe ni mo re gan agbe ni agbe wa po ko kon te
1: koko nu mero yin te si wa
0: tori pe ba mi agbe ni baba mi agbe mi ya mi agbe ni omo re gan agbe ni agbe wa po ko kon te
1: koko nu mero yin te si wa ju la ro Bond FM la wa 92.9 no wero in Saturday Tribune la ro yi woni ta ba nka royin loko laya ki se pa fun won se yeye kaleri e kokon tabi omi ikan ni e je ki a lo si abala loko laya laaro toni
0: nigba ti ile
1: bi te se ki pe ni ri so yi po ma fe ni ala won le ti
0: o le je se yen pe o gboro je pe
1: o ja ti no mi le ti ke o ti da koko te si waju laaro won ni body boss o ti gbe shadi are ile ejo shadi awo ki se shadi awa bi bai ki se akowe gm shadi awa bi o won ni shadi ana ilu ibadan gan lo ti tu wa se
0: shadi awo le robo
1: ki se shadi awo le robo o da gbo ni oruko fe jara ni won ni ile ejo kokokoko so wa ni gbe e customer records ni ma po ni ilu ibadan o ni won ti so di nle pe won ni won ti gbe ara won lo si ile ejo badmus ati shadi a nigba ti badmus ni first kan shadi a pe se ri yawo ohun ori ero oju iwe facebook lo je pe awon ti pade e o won ni pe ohun ni to ohun gbe ni orile ede United Kingdom o ni opolopo iro onisha je won ni te ba gbo DJ YK mule won ni o mu ni awon rabado won ni o mule baje onisha je be si ni mule fohun o ni ogbo alumoko wa ki o tun ma sogun siyan o ni ohun mo daju daju pe ogun ni yawo ohun fi fe ohun onisha ri ohun ti ko le fun ni egbele mu ku million naira lo tun na le lori ohun tun se egberun lona 100 kan to je owo ori iyawo ohun tun so le lori won ni shadi a ma koko ma bi mo fohun awa bere si ni tohun abere si ni tohun fun ide eyin ohun ti gbo wa si bi ejo ki de ile ejo ko won dakun ki won jo ki won tun igbeyawo awon ka o lodun 2019 lohun pade e lori ero ayelujara Facebook awon si bere si ni dore de bi pe awon wa di loko laya won ni sugbon shadi o kan gbowo ni o gbo didide lowo ohun egbele mu ku million naira ohun ti na le lori sugbon shadi a iropo daba iropo yaje alo onpa pitipiti ro ni adajo wa adari ile ejo na alabirin sm akitayo o wa ti sun igbejo na si ojo mi ojo re pe e si ma lo na o to ba ya ke pada wa te ba ti wa pada wa a wa yanju ejo na ni tudi ni o ba se lo ibadan lo ti sele omo ibadan ni shadi a adedeji oriyege yo ma je ke
0: gbogbo soro soro kan ti en to mo gbo o lori ile ejo kokokoko kan ya ta be ba fe re ni gbogbo mo so a ta re si o
1: awon ko
0: wa ni bi ka de
1: awon ko
0: ni ejo re abi o ye ni si e ba ni lo ni ejo e
1: ina ko ke ke se le ko
0: ni se ko ba ti ba do o ye fe du pa ra ba da
1: en ja
0: ba na se mi o to mo da o mo awon se kan la ro ti toni o a pa da lo si ilu lorin ti se ilu
1: ja ti na fa ilu ilorin ki se ilu jagiri jagan ilu to jina sina to so ma le janda ilorin ni
0: o mi bra bu to jaja mu na bu to afa
1: o lo ma bu jaja baba kosh akiyan
0: se ni data o ki lo sele
1: e ni data de de je mu ni data
0: ah won ati e ko je nde je kan la ro de won ara ku kan lo ba bu sekun lo sukun la ro de ni ile ejo kokokoko ni ilu ilorin ni ipile Kwara kola wole mukta lo buse ku garagada ngba ti yawo re mu ti atu ade poju ni ani nse mo mo ti je ku ji je bo se wa fun ko lo wa fun be o lati gba ti ko o ti fe yawo mi lo o n lo je pe ko si aso bora awon lo ko si aso bora ko mo ko

0: sọ ni sir
1: Shino Peters iso yi
0: won lowo tori awon mo le bi eni ade lola tori ipo to wa fi ko fi ki awon ti o ni ni ki lo wa de yi loselu te nse le yi bo ti se won yi eyan alagbara le yi agbara ta fun yi ke victory le bi se ni prostrate ti mo nsoro npa re jo se bi bi oro ma se bi bi amoro ngogbo igba si lose to koja ni eo a soro nipa awon apere ta ma ri signs of prostrate o ti soro isirise ma je n to para sibe tori ko si agogo o ya ba ola se ma prevent re prostrate ni mo nso iye n dopolopo okunrin laamu iseto a da won gbele elu mi a ma gbe salula roba kaakiri ni so kan si nbe awon eso kan nbe aye o nba ni aye ko ni yun to ba ti jomo prostrate agba ba ti de a ma dokunrin la mo a ma le prevent e daada e te tin be fun ogun e mi o se dokita amo a menu ba bo ba tasko ti ye ba la se ma prevent e no lati gbegidi na re kilo nje bo ba ti le ni 40 50 die ni o ma je ba mo awon ro kan wa iran odo temi no a je ki sa nu eba e jo e ba ti wo 1640 a wori e reduce eba a jo baba kan ikule ba mi fi to mi re ikule ya mi fi to mi eba la nje lati keke a mo pe be ni sa a ma aye ojo e ti ya 660 sa e ja reduce e die e reduce e die ni ke ma jeju efo o ngbo ba ti jomo ewe be ni ke ma jeju ninu nje awuye wa yo eso la yo eso oni roro foot ni ke yo la yo daada vegetable e mu ni baada gbogbo to ba ti je grains ni ke mu ni baada ke ma se kini ke ma je tomato e ma bo e bo ile e odo ba mi kan mo ti pade yen mo ni ka biyesi ah iwo leleyi te nje oni ah omode iya da ti de won ba la ma je ran mo won ba la ma ju mo ilu mo tomato sisi e bo ile tomato ile agbalagba e ma je daada ni o ton pe ni onion alubosa e ma je yun na daada e ro rubix na ni

0: kan ni lo lo da wa ni ibi ti Ogun State Government so ni Newtown iyan je papala to sagamuru ni ewe ko local government ani 35 acres of land ni bai ti anta fun wo our customers wa
1: o le bo si to laju
0: ben
1: o ma ni oro ni da oro ko
0: papa ni ida keji to lo so na sagamuru
1: so ti ko ye
0: ni o ni ki Lagos Ibadan ati Lagos Abeokuta Express
1: o do agbo so
0: ben language of attention iyan ni sin to de tumo si pe para wa to ba ra ni sin anfani ni pupo pupo wa fun won nitori to mari ona yen to eje ti an ta
1: se ti won si
0: bene so ba smart lori ile iru isin asiko yi lasarera body art limited mi pe ba mi ko le
1: ah
0: ba mi ko bene
1: so mo se en ta le e tun ba yo ko
0: fawo ba do so awon yan de mo especially ni new york new jersey so awon yan fun mi lowo won ni kin ba yo ko le bi so ro ko eje jabi
1: sto e o lo gbe ile ba
0: bene
1: e ba to wa ile ile ju ati wa wa ko sto e lo tun wa leke
0: bene
1: la ta o ru ko le o so ju wa ta le ba le ma so so pe oruko o ibo very very important o se ki se won
0: a ta mi nitori pe ile ta ma ta awa lo ni ani ile na lo ke se ko le na ni an ta pe a ta fun
1: ele
0: ba ta
1: ko gbe
0: ba le ta ba ta kan sun olo short so awa lo ni interest ni pe te pe a ko awa part kan be a ti feel e fun
1: o le ile awa ni document wo le ti ni
0: Ogun State Government e ri bi ni pa pe approval lori oro le
1: o se bo le
0: anybody lo ba so wo bo awa ni iwe le Ogun State ki yan shi auto ba ru
1: ile
0: na because government yen se ri bi lori oro le so wa ni approval lati ra lowo family ka to din pe ara se e si ofo den lo lowo bye bye
1: the new family receipt lo lowo
0: ben ka de to ra aba approval lowo Ogun statement
1: you want to do the sale tabi so we plan there ni sir
0: and so we plan
1: okay
0: so we plan no ma je ka mo iye le ki wa me se po le se le
1: ko le si wa la ko le sir
0: ko si wa la
1: so mo ile ti wa gbe sari e
0: lo wa se fe se
1: lo lo fura ni ko sir te ba bo to so mo le wa fa de wa le awon le fe ta gbe don tori ojo wa de awon mo lo mo fe fo le wa je o te ba fara le ti te ro pa so ko te o bi la be lo
0: WhatsApp number wa o je 234 yen ti Nigeria plus 234
1: plus 234 206 7076 207 207 9244 2 44 7076 207 207 9244 9244
0: ati plus 1862
1: plus 162
0: 218
1: 218
0: foot 5

0: ẹ̀sìn wa ni ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ni wa ma atakum rasulu fakhudhuhu nta nabi ba mu wa fun yin to jise ba mu wa fun yin ke dimo wa ma nahakum alahu fantahu o to ba ko fun yin ke jina si ta nabi ba so ka ma se inu osu safar ko si hadith to so fun wa pe abi sunna nabi kan pe inu osu a se ba ju an ko ta an se la mo osu to ku lo bi pe an gba we lojo monday ati ojo
1: to gbadumo ni pe awon baba ma ibi osu taburu ma nfe se
0: wari itumo safar ti won an fun ton fi fe ma ro pe boya e aburu isele yen ko si kankan ta ma fitisi ati to ba ma je isina safar sifuru pe nothing ko si kan bi odo ka so pe odo ko si kan awon gba ko osu na ah nkan ma nse ba kun ko si mo to jo nkan asla anam sa sambu so
1: sallallahu alaihi wasallam
0: awon si waju salamu salihina awon na ori keke bi osu ti ojo su odi se pa odi ma ko ko dibe rara elekeji ni pe ki muslima wa gbokan le nkan tolorun oni ko gbokan le tori ngba mi shaytan la ratula ali o ma lu gege bi ategun te ba ti gbokan le be te ti fokan sibe nkan le sele sin last week ki wa se pa
1: wa se awon lono
0: a wa sin lono a je ke gba pe ah ko ye sele ni sofa to koja ni ele ko sin nkan to sele nbe muslima ando tolorun ba ni latara gbolohun pe o ma yeta wa kale ala allah ati gbokan lọrun ba pe mo su yi o o si to koja o I to tun bo o ko saburu to ma sele sin
1: olorun olorun ni yi to wa
0: unu ni won to wa
1: subhanallah ta'ala jazakallahu khairan tori awon baba wa mu special adua mi ati ani ra o ka baba e fo ka baba ka ke ke
0: awon baba ti won se ngba na mi to ye won de ni yen ko ti de dada an se kada mo ti je kan mo polopo
1: al
0: islam wa taqalidul jahiliya al islam fi nigeria wa taqalidul jahiliya es islam ni nigeria ati asha ta ba ka ti ra pele be yen na aru shi gan na baba ko si be
1: lati gba yen
0: o sala ipa eleyi o dali o dali o dali lati eti mo se o
1: allah akbar
0: eleyi o sila resin eleyi o sila isa yele ku baba ti sala igba tawon afa
1: ni o ba wa ke gugun won ko
0: eh kala ko ba ke gugun won la
1: ta allah khairan eh ibere won nipa pe yala ti e to fa yala ti ko to
0: ba alhamdulillah salatu rasulullah ta ba nse addu'a tasko ni ba to gbogbo nta ba se la fi ile kin se dua nikan gbogbo nta ba se la fi ile a fi meji kana sa san se so fun
1: sallallahu alaihi wasallam
0: la salata li hadarati ta'am an je lo wa wa pe run anabi ni ka fara ba le jeun daada ka to lo kiun awon kan ti nara won ti fe se ra won lese awon la won ati la won awon la won pe kan ma ja mo kan se ba wa pe run e ma fi won le ko lo kiun to le ma fi wa e ba lo kiun ma tesi wa ti pada wu le se janasa le kan ma se re kan a pari e ka to lo kiun gbogbo atawa ti won awa lo kiun to ba je pe muslimi na ti won ba ki se muslimi a be won kan du ka fi lo kiun ka pada wa to pe ati muslimi ati ki se muslimi a gbo lo gbiyanju ka ri pe alafia wa lawujo ehn o kan ja wa lo ma se se lo kiun wa ni ka e won se muslimi na e ni to ba se le kan ah ma so be o a gbiyanju ka ran won lowo ka ba mejeji yen leyin yen gbogbo ta ba se a fi le task won ba ti to na ibi ta ba bade ta ba fe teso waju a ma teso waju nbe ta ba fe bere pada a ma bere pe na fila ni kan ta se nkan ki se oran yen so eyin se dua je ka ti a ma po ju pe a se ya latif e ma se ya latif e se ya latif o latuf bi e ma se ya latif o ya latif o ya latif ya latif ya latif
1: an ka se
0: 330 ke an ka se 10 million
1: Ya Rahman,
0: Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Razzaq, asha won adikaru yen ton ni kashi debi ayatal kusu kulu wallahu falak atinas ati gbugbu awon gbolohun ta nabi so yen ase le ta ba se tan ayana fila ka gbianju ke ayana fila da pe zuri ayana fila merin le ta ba ke ton pe asri ni ayana fila mo ta ko mo gbebi ayan meji ishai ayan meji le ayana fila ele wa pada ke ma se duwa ti en se lo abi alquran
1: ni jamu so so ton wa fi nkan si ru awon duwa yi pe ya latif to fu bi to ti o do seno onde lo bodo se ni abi 1 million ni abi se nkan wa fun le
0: ko sa fa to so pe awon ri ninu hadith abi sunna nabi pe
1: sallallahu alaihi wasallam
0: on ka to wa nbe ni iye bayi iye bayi bayi awon ti o nka wa nbe gan anabi so nka
1: yen sallallahu alaihi wasallam
0: a le se to be a le se ju be lo ni o ni ayuha nas eyan mo ni e muslimi tubu ila allah e wa tuba lo sodo lo ba fa inni eni mo mo atuba kull yawm atamara
1: Allah.
0: Any woman white to balance on by Lono Gong Lijumo. To carry junior gong with money. Tana bin so Anashi Mashi, so the back of the song, as she asked for a stock pastor for
1: now.
0: Tabatu Feshi Duan Bamino, as she asked for
1: now.
0: At the Bugolum is take for Anshi. So, oh, she need the coin Sabarina Maro. Oh no, I don't.
1: 70.
0: People who only or go into my nickname, Ali Shibai, Ali Shibai. So ko se pe ya kan ni ba fa kan so pe e lo se be ba ti se to adayun ni gba ko se nkan to jo ko se nkan ti o jo mo ti ko kuda ta ma fori kan arabi ka so subhanallahi rabbil ala ala fa ghafir li ka so e kan da ma so abe meji abe meta ta fa ni baba ale so ju be lo
1: na bi ba se ro an lo ni
0: o wa ro an lo pe meji pe de ma so o wa so meji pe de irun yo diku wallahi ta'ala
1: jazakallahu khairan ko aje pe abe se wa mo ya wa
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن طيب الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إبرئ تيالك جباودي تي قراني إبرئ أكوكو نيكاي تي يوبيتي صوت باي لو وان لي فمو باي باي لو وان لي فمو باي شري بتكي جلو ولكي أهو ماتيو بيسوني كاري بي أتاو أبرو أتي كاري بي بيو بيسوني ولو هفون agbolo dun ni kankan yala pe ngba to wa je pe iwo ti wa lo si le te pe olorogun bi o ba se nso ni wo lo o ni gba mo rara bolo yen ti se wa so ya yen aso tele yen agbodo yi pada afi to ba je aso le ti akoko o takoto Olorun ba subhanahu wa ta'ala o takoto no ba la tara pe o ton ko se yen o koja nkan to ye ki won se bi apere baba so pe ti to won ba ti lo gbogbo 10 million ta won fi le 5 million ibe e fun omokunrin yen gbogbo en to ko te pin yen iyen ta ko se ra tori pe ti obi ba ma ti en to ku to ma so aso tele ko gbo loju ida kan ni ja ida meta lo ati ida kan ida meta lo a ni ko ja ila yen elekeji to wa je nkan ti ko ba se re amo ki eni kan sa aso tele pe bye bye bye bye ke fun ni bye awa e gboro fun ni bye awa wa lo awa bo ri pe tori pe yin sense ngan na fi ni kan ma fun e wo lo nse suna Oh, the people good. I'm not sure. سورة بني إسرائيل
1: نعم
0: بني إسرائيل ميجي تباتو لو تنكا أبو يدادا أولو أنتو جالك ياما جالو نكا لكوا باي عارشي ووا أولو سواني شوكي نساي مبين سالي باي كوي ياما توبلا سراهيرو فما لاو مكو واتو والا نسيرو عارشي ووا نكا لكوا ماري باي أما بوبا هنكي في إلو جونا وجوهو ojuwo so wa da o ma dudu ni no ni ri na lojo na foju ni a ni ri na yen ni pe won le gbadun a le ke mo nsojo le ko nsojo ri fe nti o ba se lowo ba e je ka gbianju gbe te n gbo wa bayi en ti o ba ti ma kiun e pe ashhadu allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah e pe ke si be si kiun lati zuri me de ba ti pe bayi sin si bayi e lo ki asuba yin bayi bo ida ki kiun tele jo ntori olohun o ma dun ni pe ka ba wa aljanna ko lo je gbo wa aljanna
1: amin
0: sura kerin e keje suratul araf sura keje aya kerin le ni ogoji to lo ma se pe lo dal kiyama a mara wa bayi awon mo to ni wa aljanna awon alegbe kan awon ta ma aljanna insha Allah ko lo se ro ya gege ma wa laarin baba mi ididi ma a ma rira wa ma se ah afa ye to ma se ki bon de tem gba to ma se wa si niyan o le so wa ka kirun gba ye o a de kirun o gbe te gbe te ba kirun don tori olo e dakun e pe ashadu ke ni mo yen ke be sik e ka suba yin ba ko ti late tori ke mo boye ma disuri abi ni disuri e gbiyanju e gbiyanju e gbiyanju tori pe o je ki ama gbugbu awon ti won ba gbo lohun ba gbo tan si ran ba oju wa dudu ni won ni ri na amo se o amo ko ni je ko ni se won anfani gbugbu se aburu won wa amo na ma ji ya lori e
1: sugba sugba yen ko se oyan le won lori mo tori pa koko e ti lo re
0: awon fa
1: mo da ko
0: mi o ti ki a fun enikankan anabi so so so
1: so lo le
0: so mi qa'iman de dan ke kin lori duro fa ila mi satari en ti o ba ni kapa lati le kin lori duro fa li yaq'ad en ko joko ko fi kin fa ila mi satari en lo duni o awu egbe kan joko lo duni o ibi kan ti o le joko o wa ala jambi en ko nuna gbaraja ko sun ko ma kin tori kini a fun enikankan ni o ono pe ki lo nse to fi kin e kin kan lo ko si en ti a fun ni ohun gagagagan fun laye ni won fun lohun awon meta ni won won ni lakai nigba to wa laye ko gbo npa islam nigba to wa laye ko to balaga lo ti ku awon meteta yen gan anabi so pe won ye won ti boyo o ja le ki amo wa ko won jo bayi olorun ba pa won lase pe o ya yi meteta yi e ma wonu na lo a ba so pe olorun ba to wa o kerian wo lo la gbara won gbogbo e oni ra ma lo na ni to awon ma lo mo se le wa ja sa lojo na
1: owo
0: ona ba ka ma lo nu na ke mi
1: o se wa
0: ma do wa la ye na o ni la kai na o mo kankan na o wa ma se ma wonu na olo ba ro dada o
1: sa bo si ko ni na
0: wa bo si ko le le yi o ona ba ni ka ma lo si ba ye ye ma lo bi bai mo se le wa kan ja sunu na ni
1: owo
0: ile la to wa la ye tan gbo wa bai oni eh ona ka ba se dada ni ti e je muslim mi e mi o se muslim da I was not born a muslim I cannot do Islam. I know. Ki know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I Islam I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know.
1: I know. I
0: know. I know. I know. I know. I know. I know. I know.
1: I know. I know. I wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Now,
1: 0706 316 1916. Una left there for more. Assalamu alaikum.
0: Okay, sir.
1: Assalamu alaikum.
0: No, no, I'm going bismillah. Ẹlẹ́nu láti lè sọ̀rọ̀. awa fa na se kin ta na ma sise won ni joko ti pe afa na so pe agome lo agome jira ah meji la ma si wa lenu se e so di agome rin agome rin na na pa fa kin sele e ma wori ma wa to ba ma no ni ka
1: na lo
0: so kin ya won wa je ka duro ju ka ko ju ara wa ko lo ko
1: si ara be le keji won ni en to re se tayamum se le
0: ah tayamum lo ma subhanahu wa ta'ala so ni sura ka un ese kefa pe fa ilam tajid al ma'a pe baro mi fa tayamum ka shi al walili pe grefu ka shi ta ba ti sala walili ta sala ye ni je dogun abi gba kan ba yen sha pe ta ba sala wala atele ta to lo mi ta ba ti tan bayi a fi kirun ti o ba ti ja ta shi wa mo sala shi a le fi kirun mi ko se aburun be so ama en to ba tun wa re ke bo yo yan na fi la ta bo kirun to re o wa irun mi wa fe tele won fe ki ati dide wa ni lara ko joko ko to le joko ko sun ko kiun be anfani wa fun wa
1: ko kini dubule
0: ni dubule bo sori bed na ni a ma fori ki a ma ta ba le dide a ta ba le si le dide awon ta ma fe kiun lori joko te pe lati ara ma kokko ta ma se agboro gbianju lati duro ka se lori duro allahu akbar ta ba ti wa shetan a se wa joko gbogbo itoku ori joko ni
1: a ti se
0: gbogbo itoku yen
1: ni won gba to ba pe a le dide duro
0: ta le dide duro ta ba le dide na ori joko na lati se
1: allah jazakallahu khairan ibere ti abu abdurrahman bo ma fe di ose to nbo nipa asalatu khairan min annas
0: eni shoki abdullah ibn khatum o ma se iran ko rino o ma wa so fun pe o ti to ba ke lo pe so bilal ba ko pe akoko ti bi la ba ma pe la koko ki fi asolatu khairu mina na umsi
1: now
0: abdullah ibn maqtum sal bukhari wa shala ya repete fatu bari shala ya repete e o ma wa pele ke je ngba tan ba ti ri na so fun pe won ti ri alfajari ko lo pe to do o lo wa pe wa ni asolatu khairu min afitun to so fun wa pe alfajari ti wole last yen yen en to ba nje un ko ma je
1: ro titi o so ju o so so
0: na
1: e la ti ka se awon sheikh wa le to ele pe won so ri ara ba ni soro won 080-28-48-3735 tabai fe fi na wo show Islam Media Communication fun te si waju eto yi a le fi so show us 10-10-84-3290 Islam Media Communication Zenith Bank account titi di ojo mejo ti atun ma pade o emi omo yayin mo temo la oyedo kun lo ndagbe pe assalamu alaikum
2: Islam.

wonu gbo ijokun woro wa wodan ma wo ma wa wojola adi afẹ igalo to jagbon bi orin mi la ni ke igalo to jagbon bi san ifani le gbogbo ma wo so ni lagba olorun oba ire losun losun yo wole so wa la se idumare e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore gani atomo belaya asiro ni ke fa pere te ma ba wa ka lo.

Nisha Bond FM 92.9 tẹ siwaju laare pelu awon eto wa lolokan ojokan leni ojo abameta Saturday ojo kejidilogun osu keje odun 2026 wa se n tẹ siwaju laare awon eto wa o ti wa ni kalema iko nibe e fi sile sibe sha fi sile sibe ni Bond FM 92.9 ogun e te si n pe lo fi lo si pe e gbo wa lawon apa bi kan e te tun pe pe ako clear se lo e sa dapun e ma bi nori ikunle lawa ori dobale lawa an sise lori awon ero wa lowo ni e ma binu sa e ma binu ma ko si nkan ti ki re ore ori awon ise wa die na ni asi tin se atunse lowo lori e ni bayi ni bi to ba tin gbo wa e je ga lo sori eto e foro lagba oba mekuru ti wa ni kale bale lewo e adedeje oniyege awon na dara po bu won lai pe lori eto e foro lagba laaro yi e je ki a lo foro wa lo awon agba e ma je ka dowo wu lowo ara wa en to ba gbimo kan se damoran yo su e lopo bi o se ma so e je ki a ma gba mo lowo awon agba o kale ko le ma towo so to wa so na lo duna ati lo igbesi aye wa ni bayi oba rekunu akimanzan ti wa ni bi oya e foro lagba

0: bomo wa ko ni sele seni kokan wa gbogbo abi amapata ah okunrin mo nla mo obirin oni edakun won ni ka mo forogun won ni arabirin ko le bi mama oba ni kokun o fe yawo mi iyawo mi jan fe yi obi ma meji won ni bo tun di eyin osu eyin odun meta omo kokun ba tun pale mo lo ba ku iya iba wa deni ti oni omo laye mo won ni ronu ilo pa baba baba sakun ki baba o to ku iyawo je fe larabirin lo ba mu gagara nigba ti oso mo ni pe olobe lola yi olomo lo loko won ni o san fi omo yo iya yi won ni ka mo forogun nigba ti baba ku won ni an ba ni won fe pin ogun won ni bi an ti ni ki iya yi ma lonu pe ko bi mo foko awon
1: ni iyawo akoko
0: won ni ko ma lo won ni gbogbo awon ebi ah won ni so pe iyawo keke ni ohun lo bi mo foko lo ni gbogbo gun oko mo o le pin si meji won ni tin afafafafafa won ni ani ki iya yi ko pale ewu e mo en to joko ti kuku lo mo nbi egbo eyin eyan e ni sunko mo e ni foju sunko mo won ni de ni gidigba digba mo ni gbo mo wa ba wa nbi fun won nta ri ni
1: ah we yo koja be o so si le lo si tun
0: o si
1: so ni ko se pa la yo ni ko se tu da lo si won o ye ki yawo to je pe yo sese de o te je ko bi bo
0: ah
1: are ni sin o ye ko ranti abi won ni amuni de lo da bi adelumo pe wa labo si ni o se yan ti wi pe enikan lo tuko lo tukoko ye ko to di pe o de won wa be fo laba to fe yo be ti ni bayi sugbon ta la baba wi awon ebi na to wa nko tana tun wo ni na bi se se gira o lori ebi nko ki lo lori ebi se lori
0: o ro pe ya le gan oda sawon ebi ni bi se be tori baba foko e mo ja foko nikan ja fe bi mo mi o ro pe ya le da soko o da sawon ebi ti won fi ti leyin pe ah o gbodo lo ni kan mo fun ni nkan
1: kan o ba me ko me wa ja kan ti o ko se nto ni ko se to ko baba rin ni gboro bo patapata na a le ju sile aye
0: be ni
1: ti won ba dajo won da o tori pe idajo ni aye a tun wa da lorun na tabi eni nsin ka si beru olowo ba kele na ma ti tori pe
0: o nji lo mo nle
1: o ti lo bo le
0: owe yo ba kan di papupa olomo mewo to olomo ga olomo ye mu ga ri o ṣugbọn olomo adawo buruko olomo ji oba wa
1: awon ile le ti awo na ni o a wa soju opore fun gbogbo awon olulufe wa fun ti to wa to yin e fura gba ṣugbọn tun tenu mu angbadun yin na ejo dako
0: je ran wa lowo
1: ran wa lowo ipolo waja na ni awo na to si n ba adawo papo na won o ku lori eto e o ṣugbọn kari kakọ na na lo
0: yin
1: eto e kowo le lori awon yan gbo wa be ba si polo waja le se bo de fe ni so
0: ni
1: ba pon mi ta gan ko ni
0: ko le sort wala ko geyan ma pa te won le radio bond fm yota so adupe iyawa iyaloja ni ilu sogunle ya risikat adupe o lodo yin aki diaris iyawa diaris adupe lodo yin ni aki iyara sida telo aki boda akin ade boda akin telo aki gbogbo egbe telo lapapo ilu sogunle won na nbo aba wa olorun papo lo ja lodo wa mo dabe
1: inu mi ma do sawon engineer wa po kan le joko si ara agbara won mo re ka gan mo studio mi mo lo kan engineer je je lowo mo kuse
0: mo dabe ni aina akin yara sida ti mo da kini sin ni abiodun city ni sogun aki gbogbo eyan egbe telo lapapo diaris akin o edide baba saidi ni tiwalade aki gbogbo yin pata edide o e wa se olugbowo eto tele fe se oju oni tin aki alaji aki baba wa alaji fatai delo so ni ka mo ran yin leti pe alaja simbi atumore ti ola belo on the 15 ni isipu won iya otun are ni ajumari le tender mosque ti alaji akim abla abu latif abu kini o ma se wa sinjo yen abla latif on yo se wa sinjo nben akim honorable yepe nigbati baba wa alaji amsa ope yemi imamu ajumari center mosque ti o wa njoko ni jona gege bi ati gbogbo egbe alasa latu ajumari olohun o je kojo na oko ati gbogbo wa pata awa ati wa si omo to mo kolo lajo tu pe tu alaji mo gbogbo wa njona
1: gbogbo de te ba lo wa ati wa si
0: ajo be
1: ni ro pe igbo sogula o gbo ko tun e bo ni we wa pa wo be ya ka ka je mo ba la la kala gbo na wo mo ara mo le
0: ajo nlo ni alaji mo fun na abodo fi baba le so I pe number ti won bi pe wa la oro yi
1: order 0706316 9169 ni jopo te fi da

0: sí ọrọ yìí ó lágbára pọ ó lágbára pọ
1: ẹni
0: tó roko tó tu oko kò sí láyé mọ.
1: Bàbá alẹ́ òkẹ́nu bàbá wa
0: ọ̀jẹ̀dọ̀gún alátẹ̀
1: ọ̀jẹ̀dọ̀gún tí mo fẹ́ mọ̀ lú wọn mo fẹ́ mọ̀ lú wọn àlà rasidatu. Elebute yawa dada ti won ba ni lecture wa lodo won bayi nitori won o gun gari won o fun alewa won o fun alelubo won o fun sugar ah kaluku ni lo nitori bo lo nitori nkan lo nitori toje ologun obo oledumo owo ti enikan ti wa lori eto e ba mi
0: eje kan wo ile na hello
1: hello e ka ro o e ro o e ka ro o iya ko ni gba
0: iya bread ni
1: iya to da kini ko se o
0: Ben, Ben.
1: Hello, I can't
0: mute you all.
1: Okay,
0: mute you all. 0706316 1916. You do could pay every tewa lag. We say, can I talk a lot of the Mekono? Station and Lacuconse. About you, say, Lena. Only we
1: can do a little.
0: Oh, yeah. Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Ọlọ́run ó ṣe.
1: Ọlọ́run ó di ogun ọ̀dà alágbà ọlọ́jú òní tí yìí. Kíni kọ́pìnrin ṣe?
2: Àbí bàbá. Ẹ dákun ìyá tí ọjọ́ tí ìyàwó ní wọ́n fẹ́ kékeré. Bẹ́ẹ̀ ni kí o tún ìyàwó yẹn rí. Kí o tún bàbá wọn ọkọ wọn rí tí o tẹ́ fẹ́ òun lọ́pọ̀ bàbá. Bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ jókòó tí o
0: Hello,
1: I got on.
3: Maruf Soba Wale.
1: Ekwa Jomeji. Kene koko. Kene gani ise.
3: Eri ubiri ye. Kup for long. Eso to wuna oshi. Kukiri eso ye. Fela awe bi okwe.
1: Ben.
3: Ebo kene si. Eji. Ebo kuna kwe re kwa
1: eswe.
3: Tewari yale to ya. Uduwa apa oni zi. Kuna mani si to wuna oshi.
1: Okay.
3: Okay.
1: Mo lo
2: ko. Baba yo ba mu e, oba run wu e. Eje ka tusile be.
1: O da sa. E se o oju oni tin.
0: Ah, to ra won se ta ni.
1: Eje ko won ma jise ta ni.
0: Won ni ka je se pe omo wa ni o sin wa. Baba degba lagba ta ba darugo. Omo wa ni o sin wa. Iya la won ni wa ni apon gban ni Lagos Island. Won na dupe lowo ebi ara aye ko julumo. Ati awon re minu to ye pon peju kuse si bi ase ka gbo ku baba won loogbe alaji lore ni dine olatubo sun akanji ni arulegbe komad ni ipilo ogun won ni ko apa julo bale oko lulu kiro oloye baba to de dada won ni ka dupe lowo won ni aburo bale oko ilu na ko oluwa to yin dada baba alati won na wa nkale na jo won lawon ogba gbe iwa ile ise wa pon mo lore o abuwa ba dada ko sile ajare mo tan le won na to gba egbe mo bibi ilu ibadan ni ire fin ko na wa kale je na yan alaji marudin olu yege won wa patapata lagbe yin arugo wa ise na se wa ni aro tito ni
1: oloye ti mo ni ka ba mi kiso aki penerebu kayode iya wa adesina ni opo osun aki baba wa makoli ati gbogbo eyin ti e n gbo wa ni gbogbo bi te tin gbo ni baba wa ile buti dimo so ta ba ti pe pe o se nkan ni pari osu bayi nitori a je re se a sa gbe wa gbogbo ala ebi oni pa ni baba wa ati ya wa
0: sugbe ma ja pa gbe be le se sewo si wa na ya alaja gara to lo so alaji ma wa bi fatabu gafa wo we la wa ni fun na
1: beni
0: ni agbara olo
1: ba ni fi la wa nti ta gan mo ti e ti fe mi
0: se la o se san lo wa bo si sunday lo bo si mi o raye si lojo sunday won ni for carol islam so ti yan is a police islam
1: na la akbar a we la wa ni
0: ati ni won ni baba te wa kale na ni high chief jalili ayade ayide ododo oba ile to fi je ododo la to tun je alaga fugun baale ka fata baba ide alokoloko ko lo ba je ke ojo ko ni agbara oloba te pa bu wa pa wa susu ka muhammadun
1: baba pasiko ati baba wa baba wa olori gbogbo awon odua ni iko ni dimu akin olohun oba ran wa lo baba pasiko baba yawo mi e ni dam ojo ni tin aki gbogbo eyin eyan wa ya wa ti won je ran so ran so e wa so ni gbowo ope yemi eleran ni ilu sogun le akin ati gbogbo awon afa baba pata a ma lo loni a pada njo mejo pe number mi 08033462512 e wa so ni gbowo eto e dakun alaji akim amsat ni e n pe oba mekunu ka abata
0: mo gbe ile ege na ruko ti mi ja to pale je we
1: ga lo ganiatu ake ase o ekunawo eku dide o olohun
0: e ma

owe lesi ogo ogo lesi owe bi ogo ba sonu owe la fi wa orisirisi owe ta ninu ede yoruba si ni owe ibaniyi owe imoran owe ibanikedun apere won si ni igogo magumu meju asoke lati wu ile lawo kan to so mo loruko eji e fufu ko mo e lagba ba na na mi ko de lo lomo omo to so lori ni o so apo iyako e se o.

baba ja to ni baba o se to o da sun ba mama ja to ni mama o se to o di gba to ba da gba to ba nda se se wari bo se ro to gbogbo e gbogbo e yo.

Bond FM 92.9. Kana na batagi. No gendi bo. No marichu bo sinketa. An make ne chineke. Ikenem. Yebulu zo gara. Chineke. Onye nyera yendo. Onye mekwano kaidendo. Na lande dendo. Onye nyekwano. Arisi ke we meka ino leba. Ta neke nekwa. Gani atibu onye asusu Yoruba. Bunye mo onwembo tobechuku onye kachi oche. N'oge ndị Igbo nke taa, onye ma na-ege ntị asụm udo dere gị. Ejim n'aka na keke si anya nweba ka o si anya n'ebe ịnọ, ka ọ mmiri na-ezo na mkpagharị ebe ịnọ. Daalụ. Anyị ga-aga n'iru na iwetara gị ozi ekene. N'ime ozi ekene, ngwa ngwa anyị na-esepụ ọnụ ozi ekene ka anyị na-ewetakwalụ gị akụkọ ụwa nke ụbọchị nke taa. O jizi nkeji iri na ise wee gafee elekere mbụ. Sonyere anyị n'ihe omume anyị bụ Oshibego. Mgbe ya jezi ọkara wee gafee elekere mbụ, sonyekwara anyị na ama egwuregwu. Ebe a ka anyị ga-anọ tụrụ oge ọya kụọ elekere abụọ kpọmkwem. Anyị ewetakwalụ gị isi iyi nke ndụ bụ okwuchukwu nke na-akụghị mmiri. O jizi ọkara wee gafee elekere abụọ, anyị wee pịachizie nnọkọ nke anyị na gị n'ụbọchị nke taa. Onye ma na-ege ntị, nkwa na-ekwe gị bụ na anyị kwadoro akwado maka obi ụtọ gị n'ụbọchị nke taa. Ya mere hapụ redio gị na Bond FM 92.9. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi na-asịkwa n'ụbọchị taa ka dịrị anyị na mma. Daalụ.

anyị na-ewetara gị ejije anyị bụ oshibego. Oshibego bụ ejije anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Ọ bụ n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 dị na Lagos ka o si abịara gị. Na nke taa, ị ga-egere ka ụwa kwesịrị mefuchaa ego n'ịzụ amara na mahadum, bụrụ n'uche na ha ga-alụ di na nwunye. O ruzie mgbe Amara gụchara akwụkwọ nweta ọrụ, o wee malite ịkọrọ ụwa kwe na onwe ya ebe o ruru ha abụọ. Isiokwu ya bụ ọnụ ejiri bite akụ. Ọkwa Igbo na-ekwu na-asị na ọnụ ejiri bite akụ abụghị ya ka e ji akwụ. Ngwa gee ntị.

0: Amen. Uto si dere di mobil. Nyo de yon anye mwere nebe no. Aga ma se kambia nego ni sikin ketan ke chizi yon.
1: Owa mo owa mo. Owa kwe. Nensoku. Opu kwa zotan ho di gnobi. Kwa di mwa nobi.
0: Gini mesi njina kwa gwa kwa lolo akambo otu afu ubwa. Ine meka aga se no dege kempa. Iku katana wakacha igi obi. Iku we kanyegi oge ki iwe che ye che.
1: Atakwala no mota. Ima na lundi abu inha nejo sa abaku nye na ya.
0: Okwa ya.
1: Ezoku.
0: Mana ami. Ime katana inha. Odize ka aga se ne hore mna anya. Izuku. Uwe diti inye me chebe ina nduma.
1: Okwa ikwe tala no mbua.
0: Tule ndini no chuku ni ikwe tala. Ugbu a ubi eruo la mala. Ngozi mbochi chọrọ ka mbịa hụ nne na nna gị.
1: Ọ bụrụkwa na ịbịa hụ nne na nna m kacha dị mkpa ugbu a. O nwere ihe ọzọ na-eri m nri na ahụ.
0: Ihe na-eri gị nri na ahụ. Ihe na-eri amị nri na ahụ. Biko kpọọ ihe aha ka nnụ. Ọkwa ihe a ga-eji ego mee. Kpọọ ya aha. Kpọọ ya aha na mụ nwa bụ ụwa kwe zuru ka e mee. Ị makwa ihe a na-akpọ m n'ogbe ebe anyị na-azụ ahịa. Ụwa kwe naanị aja arọ.
1: Ụwa mụ ụwa mụ. Hei! Ahụbeghị nwoke dịka gị. Ihe mere nụ bụ na enwetara m ohere ịga akwụkwọ na mahadum ala anyị dị na Nsukka. Ile anyị ugbu a, ịhụ na aka esichaghị nne na nna m ike. Ọkwanụ gị bụ onye ntụkwasịrị obi.
0: Ọ bụ obere ihe ahụ na-eri gị nri n'ahụ. Ihe nsogbu chaa chaa. Obi na-atọ m ụtọ na nwunye m ga-aga mahadum. Otu a ma amaghị ede aha m. Unu ma mara nụ ka anyị abụọ ghara n'ebe chiti.
1: Hei, ọwa kwe. Ị na-aka nnọọ. Onye kwuru na ị maghị ede aha gị? Ọ dị mma. Onye na-edezi ịga akwụkwọ ma ị gaa ịdọrọ ma ọ bụ ịdọnye nnukwu ego ahụ ị na-ebugharị mgbe niile n'ụlọ akụ?
0: Ọ bụ naanị nke ahụ ka m maara. Kedu si mgbe ị ga-ejikere ịla n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ?
1: Ọ ga-abụ n'ụbọchị Mọnde izu ụka ọzọ.
0: Ego ole ka ị ga-achọ maka mmalite?
1: Ọ kwa naanị ₦70,000 na ₦50,000. Agbakwunyekwara m n'ego ụlọ ebe m ga-ebi.
0: Ị nweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụrụ na ijikere, ị bịa were ego.
1: Ọwa.
0: A gwara m gị na ị nweghị nsogbu ọbụla. Mana kedu si mgbe m ga-abịa ime ego n'isi gị?
1: Ụwa m. Nyere nnukwu ndidi ka m gụchaa akwụkwọ.
0: Maka gịnịzi?
1: Ọkwa ị chọrọ ka nwunye gị gụọ akwụkwọ. Achọghị m ka ihe mere ndị enyi m niile mee m. Ngwa ngwa ha banyechara mahadum, ndị bi ha gara mee ego n'isi ha. Tutu ha mara nke na-emenụ, ha nche eburuchaala afọ ime. Akwa ịma na unu bụ ụmụ nwoke a na-aghọka.
0: Hei, ami. Unu bụ ụmụ agbọghọ. Ya bụ mgbe ọ bụla unu nọkọrọ ọnụ, ọ bụrụ ụmụ nwoke ka unu ga na-ayọ ọcha. Ike ugwukwara unu. Nsogbu adịghị, anọla m ihe ikwu.

0: gachom otito nko onwe maka na onye kwuo goal ugbu a oturu ya bu go na ha nke ya boys na ha ndi France o boy na ha mba France o ga bu nko onwe ka o ga eturu ya bu go Messi nye kwuo goal karie Mbappe ehe o bru na ya bu ikpe ikpe lo onwe ya adema ana me chapo moku gi ona bu pomoku ba to kopu ma network o gini eh nyere anyị aka ka anyị mee ihe akọ bụ ihe kwuga na-eme hello kedụ aha gị n'aha gị bụ onye oke ngwa kwuo uche gị ya bụ ohere Golden Boot dị n'etiti Mbappe na Messi. Ị na-akwa ị na-ekwu na Mbappe nwere ohere inweta ya bụ Golden Boot. Mbappe nyekwazikwenu ngwa ka anyị were otu a asị n'uche onye adịghị ya njọ ọ bụkwa na Mbappe nye otu goolu taa a na-eru echi Messi nye otu goolu ha nọrọ itoolu itoolu onye ka a ga-enye Golden Boot uche onye adịghị ya njọ ka anyị were otu a ngwa na ya gazie o hello ya gazie onye ka anyị kelere onye ka nigbog ka ebe isi akpọ adịmma onye ka ị na-anụ ihe anyị na-ekwu ngwa tinye uche gị ngwa ngwa ngwa ngwa
1: ihe m nwere ikwu na nke
0: ya bụ na Messi ga-enweta Golden Boot adị mma otu onye kwuola Messi onye nke ọzọ kwuo Mbappe ya gazie o ndewo hello ndewo onye ka anyị na-ekele Chief Odenigbo Odenigbo mbọsị Ede di bo keke mere. Udo di.
1: Batari hin e Golden Boot Mbappe ga ewe. Ballon d'Or Messi ga ewe.
0: Oh, ikele ya. Ya bu Golden Boot Mbappe ga ewe. Obukwa na Messi nye karia go Mbappe na goal.
1: Messi ama nye karia goal. Mbappe ga esi onke ya nye karia.
0: Adeba ya gazie o. Ndewo ọ bụrụ na oge dị nnọọ anyị karịrị asị ọ bụrụ na ji dị akọpụrụ ọkwa n'ọhịa n'ihi na ọrịa dị mma na ntị oge abụ ozi nwanne anyị o wee bụrụ taa ka a gata chi ya cheta na ya bụ asọmpi agba nke ndị nke taa maka mba France na mba England ga-adị ma ọkụ elekere iri nke abalị taa nkechi ga-abụ na kpọmkwem na egwuregwu na New Jersey nke mba amerika kpọmkwem na mba obodo New York ga-abụ elekere asatọ nke abalị ọ bụghị elekere asatọ adịm ka ọ ga-abụ elekere asatọ nke abalị ahụ nke a bụzi egbe buru ọla ka ọ ga-abụ emechakwa amara mbe na-abụ nke bụ oke cheta na nke taa ọ bụrụ na Messi enye goolu karịa Mbappe Messi ga-enwe Golden Boot ọ bụrụkwa na Mbappe enye goolu karịa Messi Mbappe enwe Golden Boot mana ha ncha niile bụ a sị na agụgọ onye karịrị ibe ya na mgba anaghị eme ya n'ebe ala dị a ga na-eme ya n'aka n'aka ote aka nkechi mepechi ya na mụ egwuregwu nke ụbọchị taa n'oge ndị igbo na bond 92.9 FM ekele m Tobechukwu onye kachi maka ịkpọrọ maka n'igwe Chinedu Chukwu ba ndewo.

0: Ekwe nye mwen akoko ne vi. Akwa lò, so no gendi bo Bond FM 92.9. Abo mwen mwen anji akopo tarage, ebu ndia mwere akoko amani ihe ni ime ha, eji kuzirigi ihe. Na akoko ne vi nke ta, Prince Moroko Madoka gakora anya akoko banyere Dominique na mwenye ya Mboye. Ebu arotora aka n'otu nsogbu ubiam, enweghi nwa na enweghi nwunye, siri dakwasa Dominique. O wee mecha, malitekwa ndụ n'isi. Abụ m nna m ndị eze Okoye. Ome.
1: Ora Igbo. Ọdẹ n'Igbo.

0: نعم.
1: ذاك قال لي شكرا هنا ننزل نشابه.
0: ايه
1: وانا جاي اجي من هنا دسيو تا كنت ما اوكيو تا مال انت كنت تا نفاس ولا مال اظن تقول جاي جوز يكون ترامون وما تنفع كارك.
0: سبحان الله. Iko Allah. Salamu alaykum magana
2: kana magana da Isa Momo daga nan Ikeja.
0: Muna je ka Isa.
2: Gaskiya wannan magana da kuke tona magana ce mai kyau.
0: Na'am.
2: Kuma da ɗan uwan mu ɗan Arewa matasa duk mutumin da ya san ya baro Arewa isan abin da ya zo yi. Ya kamata a rage duk abubuwan da ake yi.
0: Kwarai da gaske. Kwarai da gaske.
2: Ya kamata mu ma musan matakin da zamu dauka mu dinga kuma a dinga mu ma addu'a a rai duk mutumin da ya san ya zo nema a dinga taimaka iya domin ya dinga samun addu'a su ma don Allah ya buɗa mai ya samu abin da ya zo nema.
0: Mun gode kwarai da gaske Isa. Hello.
3: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam wa ke magana?
3: Ta da yamma Ahmad daga Galariko.
0: Muna jin kawar. Na'am.
3: Wallahi sai dai za ka zama ta samu kin da hankalin ku daga arewacin Najeriya ka wani man arziki amma ka kake kike da shayayen kwayoyi.
0: Wallahi gaskiya ne.
3: Wallahi ko a yau din akwai wani da ne ya sha kwayoyi ya riga ya fadi.
0: Eh.
3: Kuma da wani ko wannan da yake kamar da Allah mutum da kone ne man arziki.
0: Allah ya sauka.
3: Abi gani a doka wani ya Allah
0: ta kawo da. Amin amin mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello. Hello. Sipili tako sipili uku uku biyar bakwai shida bakwai takwas daya. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Lafiya. Lafiya wake magana?
4: Na magana
0: da Iliya. Muna jin ka
4: Iliya.
0: Na'am. Hello. Na'am. To mun gode kwarai da gaske. Hello.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa ke magana?
5: Sanusi diga Ikeja na.
0: Muna jin ka Sanusi.
5: A ji dadin bayanin ku nan gaskiya ko anan ma inda nake wallahi shaye-shayen uku ma kwarin wannan matasan nan da suke yaro ya zo daga gida ba dadi ya baro ka daga gida ba ka zo neman kuɗi ka zo ka shiga wani mugun yanayi.
0: Wallahi
5: Allah Allah kai baka san din ka ba Allah ya taimake ka baka tashi kawo roƙa ba
0: gaskiya ne
5: wance ne na ga ya mutu ga wani ma anan kamar zai hauka ce gidan da nake gaji ma yanzu ma kokarin shi ma nake kokari in yi ma yau yau na bar min gidan bare bar sha ba
0: ka gani ko
5: kaga ban so abu da damuwa ka zo ka nema abun da ka rubo kanka asiri ba dadi ya kawo ka ban da bai dadi ya kawo ka garin nan ba ka zo
0: gaskiya
5: ka rubo kanka asiri ma farbata mata sai yanzu gaba daya ko sai addu'a
0: to Allah ya sauka mun gode kwarai da gaske amin amin hello
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
6: assalamu alaikum
0: ina jin ka dado
6: watan wannan mali da kai na matasa masu shashaye
0: eh
6: watan eh ka duba don hawo madara ma ya wuce
0: gaskiya
6: ya kai da tawa
0: gaskiya
6: saboda magana gaskiya nan inda nake
0: eh
6: Eh akwai wani wanda yake dare wani kuma kusa shi da wajen mai wa ka jiwa
0: eh
6: ta baka ta kuro
0: eh
6: wallahi eh shawo ta
0: na'am
6: ya ga waje ta wata mahaya ba sai Allah ma ya sai ba hausa ya
0: subhanallahi
6: iko
0: Allah
6: Allah ke ya mutu
0: a a
6: kan wani abu gefe in ka abu gefe
0: bare gaske kan ko baga yusa
6: eh kada wannan da ake wa mutu ya zo da arewa wani zo neman kudi
0: kuma ya zo ya buge da shayi shayi
6: kaga akwai muni ga lamarin
0: gaskiya ba kadan ba
6: yana da cewa ce wanda ya dace wa mu da hada wai shi za a hada kaga an yi foul
0: gaskiya an yi
6: ba ka yana kira wa samu mutasa da dattawan
0: eh
6: wanda ke da ya shaje na Allah ya jira
0: mun gode mun gode kwarai da gaske gado
6: Allah ba wasa
0: amin amin hello wa alaikum salam wa ke magana
6: a sanin shi ne daga kejin ya dawo gaskiya kaga kolon da gaskiya ana shana
0: eh menene kolo
6: ko abu ne wallahi kolo kolon
0: menene kolo menene
6: aiki yanzu 10 karfe 5 an bashi kuɗi shi wai kanin gobe da safe bai da kone da sha yanzu yaje sai abinci ya sake sha kuma gaba ɗaya bai san ba su san me yake kawo su garin nasu ne ba ya zama matanacin ma gaba ɗaya maka rike kanka ma ba yau da gobe fa sai Allah fa ita rayuwar nan ba ta da garanti
0: wallahi ba ta da
6: garanti
0: Allah ya sauka
6: wallahi tallahi abu ne wani ne ne ce kan ni ma bari in kira an ƙara bayani
0: to mun gode kwarai da gaske
6: ki gaba da jan an kai wannan matasa da jan kunya matasa
0: to Allah ya sa su ji mun gode kwarai da gaske
6: yawa
0: hawo taba taba ko kwaya ce wai kolo hello
7: hello
0: wai ke magana
7: kai
0: ولا والله بالا جن كسو سي هلا ما جن كان عمر يزو ايه ايه سبحان الله شي كاني subhanallahi mun gode kwarai da gaske hello
6: amma assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana
6: baban na amure dan jigawa daga nan zo ni malamin da loka gamme
0: muna jin kamalan
6: to wannan bayani da kai gaskiya na jira don wannan bayani da loko
0: na'am
6: muta mata san mazakari da Allah fa an bada zewa
0: gaskiya
6: an bada kada ne ga dinnan
0: eh
6: wallahi ma ga ta ma hautawan ba
0: yarwa
6: wallahi yarwa kuma ko je daga wani yace in kafa abuna
0: subhanallahi
6: kuma sai dai wuce ta mai na kwana musu kai sallama da bai iya zuwa ga in kafa a cikin da yayi ya zo ki loma da ita
0: la ilaha illallah
6: to kuma zo da na amfani tsakani da Allah
0: kai Allah ya sawa ga Allah ya shirya
6: aka ran wani ya dauko kuke kan shi mai garje wancan wani yazo shi mai dauko wata kwama ce ma ta da ba sauka ce da sai ba yayi ya je dauko kwama ina
0: hey
6: kuma mutum ga idan ce mai na kwana ina ga ji alamun lafiya iya zuwa da ran yana zuwa yana ko dan ya gale da ya ga kawai abin da ya gani shi da ya
0: Allah ya sauka
6: to wannan abin gaskiya ne za kuma kowanne ta haddace daga gani wallahi shaya ne da ba komai bane
0: a dama ai wani abu hankali bai isa kwarai
6: ba haka kuma mutum mu da dan makami idan har mai dan wasa lamun lafiya
0: ba la hijira ba na tsayi Allah ya sauka wallahi ga nan ahu kuma yan yali suna kokari dan kana ganin su lungu da sako dare da rana suna kai da kawo Allah ya sauka mun gode kwarai da gaske
6: eh Allah dai kuma hire da zuwa
0: amin amin mun gode hello
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana
6: yau din na da ka ga magana da ina ga maka yanzu maka ga wani ma yanzu ya tsirara ya fara gudu
0: yanzu ne haka
6: eh yanzu aka bi shi yanzu na hurga musu igiya nace ban zuwa ga igiya kuce
0: kada wani shi
6: batakin da bai mishi ba abun da mun ga ma ba Allah nan ba ya gagara ma gashi gudu yake yanzu amma ni bazan je ba ban aike shi ba tunda na ba shi shawara yake to ya me zan fada igiya na ba mutane yanzu da samu shi
0: Allah ya sauka
6: amin
0: Allah ya shirye da mu
6: amin dun ma dan da mata ta rinka
0: jira mun gode kwarai da gaske hello
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
7: malam ke ji ma ban nan da nan shi
0: to mun ji ka
7: ausa
0: suna ka wala wata hakan
7: da ma
0: ajin ba ta
7: Allah da Allah da wallahi
0: da
7: ka
0: shaje duk
7: sai
0: shayire
7: duk sai
0: kwaye da gaske
7: ka bar gidan ka ba duk wanda ka ga zo a nan ya bi gida cikin wani hali ne ya kamata mu sa ka
0: gaskiya
7: abin da muka ji ma Allah shi ba mu kuma gidan ji ayyamu
0: na amin ya Allah amin amin mun gode kwaye da gaske hello
8: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
8: Khadija
0: muna jin ki Khadija daga ina
8: daga Masa Maza
0: to muna jin ki Khadija Amin, amin, amin, amin, Khadija. Wallahi, amin. Mun gode kwarai. Ha, Allah ya shirya mana. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
9: Abdullahi daga Bishari.
0: Muna jin ka Abdullahi.
9: Wa to kana ji kai kai nan da ka gani mu da ito Allah ya kawo mana sauki.
0: To Allah ya kawo mana sauki.
9: Wata tarbiya daga gida na aka rubuta ta
0: gaskiya. Gaskiya haka ne. Gaskiya ne.
9: To duk wanda ka kanke tsaye don roko kai da ka zo yana da kanka ba za ka yi ana cewa wasu abubuwa ba.
0: Gaskiya ne. Gaskiya.
9: Wani Allah ba mu ilimi mai amfani kuma ba mu yi kwari ke yayan mai shirya mana
0: suka ba. Amin amin mun gode kwarai da gaske.
9: Allah rafa.
0: Amin ya Allah. Hello. Hello. To sai ka hakura ka sake bugo wallahi naka yayi tusu. Jama'ar mu a daina shan kwaya in ji mamman shata sabar shekara 40 yayi wannan waka amma sai kace kamar yanzu ne aka yi ta 08033576717 Born FM 92.9 Sasha Hausa na Born FM 92.9 ke gabata muku da shirin telefon akan matsalar shaye-shaye mai agun kwayoyi. Hello?
10: Hello?
0: Hello, ake magana?
10: Mukutar ne.
0: Muna jin ka Mukutar daga ina?
10: Daga Sabo Yaba.
0: To, muna jin ka Mukutar.
10: Gaskiya wannan shirin da aka dauka domin Allah faɗakarwa ne ga al'umma duniya ma baki ɗaya ba ya Lagos ba.
0: Na'am.
10: Saboda gaskiya shaye-shaye nan domin Allah yana kattara ma al'umma rayuwarsu. Daga mutum gashi kana ganin kamar na kirki ne amma kuma wani sati za ka gan shi a zama wani kala.
0: Gaskiya ne.
10: Da dama sha Allah ya tada ma idu sha nan bin da ya ce ina ma ridi shi danu an yi ta bayana kuma na adawata wal bakara u til kamri wala mai sirri wai su da kuma an zikir Allah wa an salati ya ce fa hal antum min tahu.
0: Gaskiya ne.
10: Sha ba abin da bai sanya zai sa ka bar sallah ka bar azumi ka bar duk wata ibada kawai rayuwar duniya ma ka rasa ma kai ne ma asalin ka ma ga kan kai kawai kai ba ma ka ci ba kai ba ga shin dai kawai dai ga kan ne su su dai daga sai kuma an koma hukama.
0: Allah ya shirya muna. Mun gode kwarai da gaske. Yawa. Hello.
11: Hello.
0: Wa ke magana?
11: Ina magana da Muhammad Ahmed.
0: Muna jin ka Muhammad.
11: Wallahi da ma ina jiya wannan number na ku sai Allah ya bani da ni samu na kira na ne daga da ma ina wannan tsari na gonda.
0: To gashi ka samu mun gode kwarai da gaske.
11: Allah ya haje ni wannan tsari tun da yanzu zan kira shi magana.
0: To mun gode kwarai da gaske. Hello.
11: Oh,
0: barka da wani. Barka, ke magana?
11: Ana magana da Yusuf Argun daga nan ne kan.
0: Muna jin ka Yusuf.
11: Ya abun da yake gaskiya magana da wannan ya faɗi na cewa ita tarbiyya daga gida ne aka baro ta.
0: Na'am. Gaskiya ne.
11: Sai kira ga iyayen matasa saboda Allah dan rinka jan kawo kunnuwan iyayen saboda irin shaye-shayen da suke yi a nan Lagos.
0: Gaskiya. Amin amin mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa alaikum salam wa ke magana?
12: Musa Sani Obalade daga nan Edo Mata.
0: Muna jin ka Musa. Gaskiya ne.
12: Ya ga wani ya kuma yana rubuta da bayan da dibi ko ba kuma yana ji masa ba. Ya ga duk sun ta irin kamar nan kuma wannan sai kawai mutum magana irin shi ya rawaya shi ne sai ya gambace ya riga shi ga wani jarawa sai ya gare mai a jiya.
0: Allah
12: ya. Wannan da ya rubuta
0: mun gode kwarai da gaske. Amin amin amin amin amin amin. Mun gode. Yau mun gode. Hello. Hello. To line naka yayi tutsu sai ka hakura ka sake bugowa Mala Abubakar ko? Bond FM 92.9. Hello.
13: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam, ke magana? Muna jin ka. Muna jin ka. Subhanallah. Bredi abola shinkafa abola.
13: Wallahi wace kafa ce wannan kayo ne ne.
0: Subhanallah.
13: Wallahi ana yi da shi da addu'a. Ko kai da bakari ma na so ka zo kuma kai ne kamar kawai ba.
0: Kware da gaske har suke da ni ai.
13: Wallahi da shi da addu'a Allah ya
0: yi. Mun gode kware da gaske Allah ya shirya mana. Yau sai an jima. Hello. Hello. Hello. Wace magana? Muna jin ka Umar. Subhanallah. Da mutum ya sha ta kama shi. Shi ita wannan kwaye, ita wannan kwaye kamar sigara take ko kuma kwaye ce ake hadewa. Eh? Bana jin ka sosai sai ka hakura ka sake buguwa ni na so in sayar wannan kwari eh sha ta alibi abin shi dubu ne bai isa tai iko Allah mun gore kwarai da gaske. Hello. 08033576731 Bon FM 92.9. Hello.
14: Mukutar Umar ne sabai ya bai kara dawowa.
0: To muna jin ka mutar.
14: Ya ne ka ba na tsaka da soka take san irin wannan
0: kwaya. Eh ai shine da ni ban san ta ba.
14: Gaskiya ne abin da zai ce ba ka matsala ka so ka san
0: shi. Eh gaskiya ne.
14: Ya wai ne mai a dare kawai da Allah ruwa a tsira amma to ma sha to ne kawai suka san abin sai koma sai da mutum.
0: Iko Allah, Allah ya sauka. Gaskiya ne.
14: Kuma suke saida ma shayan.
0: Ah to ai ga mai sai ma ya taimaka sosai.
14: Yau ta ga mutum zai saida ma mutum ya zai shayan kuma kuma zai yi kuma mai a kuma rika cewa abin mata zai shaye shaye ba kyau kuma na rike yana sayarwa.
0: Gaskiya ne.
14: Kada in ana so a ji hankali ga ma shaye shaye to ma saida ma a ji musu hankali. Shi ne mai sayarwa ba ka san yana sayarwa mana a shagon tare da
0: sa. Su ba su dai sayarwa ba. Gaskiya ne. Mun gode kwarai da gaske. Hello.
15: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
15: Zaman ka gane.
0: Eh.
15: Wato ni a nan kwanan da duk da hukuma da Ali.
0: Na'am, kamar yaya?
15: In suna ni da jan Muhammad wanda su gaya musu dukkan yan da aka tsira irin wannan kwaruka an san yadda.
0: Na'am. Gahili yake sayowa.
15: Kwarai kuwa, amma kuma gaba ga wata kwarai ba. Ko ta kama saki da kai.
0: Iko Allah.
15: To ka ga kuma da ɗaya wata ke jiwa nan bangare.
0: Gaskiya ne.
15: Ya ce duk inda aka sayar da mai kwayoyin kuma da ya maganin lallan da ka kawo wannan kwayoyin sha na zari.
0: Gaskiya ne gado.
15: Kuma mai sha an bai gani ba, ba zai sha.
0: Ba zai sha ba kwarai da gaske.
15: Amma a kan zuwa ba ne ne uwa na gani ko gara ma a je sai to ya ga cewa maganin wannan ka haɗa ne. Ba za a magana da wasu kayan jana zuwa ga ya kuwa na gani.
0: Gaskiya ne wallahi. Mun gode kwarai da gaske gado. Wa alaikum salam. Hello. Hello.
16: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
16: Bala, an wuni lafiya.
0: Lafiya kalau. Wa ke magana?
16: Kana magana da Kabiru daga nan a Kwajo.
0: Muna jin ka Kabiru.
16: Yawwa, na ji wani ya ba da tashin fahim a kan masu trader.
0: Na'am.
16: To gaskiya bai masu trader adalci ba.
0: Ai bai ce duka ba. Ce ai waɗansu masu trader suna sayarwa.
16: Na'am. Yanzu duk inda ka roba bakin hotel duk da tsayawa nan masu shayatan sun sai inda suke zuwa suna sayan kansu ba wai kadai masu trader suke saida ta ba.
0: Na'am.
16: Da Allah yi mu masu trader adalci ba, masu trader kadai ke saida ta ba.
0: Mun gode kwarai da gaske.
16: Wasu masu trader ba irin wannan shayasha ma ba ruwansu da su kawai.
0: Mun gode kwarai da gaske. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. 080-335-76731. Hello? Hello? To, sai ka hakura ka sake bugo layin naka yayin tutsu. Hello? Hello?
17: Hello?
0: Hello, ake magana? Muna zo kai Kubu.
17: Wannan
0: a gaba
17: ya
0: dora kayan bola ina nan yana
17: lido ya rafe inda zai sauke yanzu haka
0: ga ina ina lido yana
17: sauke
0: ba shi bai tuba subhanallahi iko Allah sai
17: dai
0: kawai mu ji ubangiji
18: Allah ya shirya kawai
0: to Allah ya shirya mana Allah ya shirya amin amin mun Ina jin ka sunu si
18: wallahi ko a jin baya ma akwai wani wanda ya manta ga wallahi ya sha wannan kolo amma yake diga marwan shi ya soka kawai ya kama kudu an kama shi sai fara amma ya fara amma sai har jini ma ya fara tsaka amma har kai shi an ci wai da an ce shi ya bar sha kolo ko zai mutu bai bar shan kolo ba amince yanzu da dan samu sauki ya koma sha kuma wai wasa ne ake yi don a tsorata da shi kace dunga cuci rayuwan ka ne ake fata maka haka ba wani abu ba ne
0: Allah ya sauka
18: amin don amin abu
0: ne yawa mun gori kwarai da gaske Allah ya sauka Allah ya shirya hello
19: salamu alaikum wala baka din ne dawo
0: to muna jin ka
19: yawa ka wani mai magana da masu trader wani masu trader wani mazai kuma masu yayin ta dan an ga ba sai ni ni na zai gani a bakin gidan bola nake gidan gwangwan
0: eh gaba daya
19: wallahi wannan jira ga wadatu amma duk gaba daya ba fasa za ku a tsaye da abu cikin wannan abota yake wanda da mana magana
0: Allah ya sauka
19: baki abun da ya doki na Allah ya
0: yi mun gode kwarai da gaske
19: wa ma sai wa ko ma da ni yanzu ma sai ma da ni kansa an sai ma sai ma sai ka mun
0: eh
19: ma sai kama ya su bar me sai ruwa sai ka mun ni kan
0: mun gode kwarai da gaske hello
20: wa alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana Muna jin ka balla daga ina?
20: Lajata.
0: To muna jin ka.
20: Gaskiya magana nan da ake kawo, gaskiya sai ake fari da kan Allah, wannan shayan da ake yana kawo matsaloli sosai, to amma ga nan inda matsalar take.
0: A'a.
20: Matsalar wanda suke sai da kwaya a cikin titi, wanda suke dauka suna yawo da shi, suke bada gudunmuwa babba a cikin wannan shayan da yake.
0: Na'am.
20: Saboda ga dai yanzu ita gwamnati ne ga wanda tana bakin titi tana diba mutane wanda suke kawo wanda suke wannan aikin to amma kuma akwai wasu na musamman
0: eh
20: wanda su kawai aikin su kenan da wannan kwaya suke yawo suna saidawa kuma ba wanda ya sani ko da ma ma'aikata sun sani su ko da sun gan su ma idea ba su ritual haka kawai su ga shi kenan
0: Allah ya sauka hello hello
21: hello
0: Wa alaikum salam wa ke magana?
21: Kana magana da Aminu daga gege.
0: Muna jin ka Aminu.
21: Na'am. Ni da bin Allah ji hankali ne nake so in yi dangane da masu tsaida kwaya.
0: Na'am. Na'am.
21: Wato abin da ke faruwa shi ne masu akwai wasu masu tsaida abin da cikin kwalba ana cin wasu masu suku ne.
0: Okay, kwarai da gaske na san su.
21: To billahi lalle ba za a taru da zama ɗaya ba amma mafi akasarin.
0: Eh.
21: Subhanallahi.
0: Ina
21: nufin
0: yau da kake da kana fi
21: da
0: maluma. Saboda haka sai da tsoron Allah da
21: tsoron da tsoron da
0: kake da maluma ke so yin Allah. Allah ya sa tashi
21: lafiya. Mun gode kwarai da gaske. Allah ya sauka. Hello. Wa alaikum salam wa ke magana?
0: Muna jin ka garba. Na'am.
21: Amma kuma wannan maganar da yake da yake ɗan trader muna da ɗan trader da yawa.
0: Eh.
21: Wa'anda suke ba su umfa. Da dai da farasa mun ma sai su da su
0: ai ka sai yace wasu daga cikin yan trader bai ce duka ba
1: ina faɗa ne na gane da abin
0: da yake na'am eh eh Na'am.
1: Yawo suke yi tsakanin hotel da hotel da wata mashaya wata kareji da suke zama cikin
0: su. Na'am.
1: Wannan drama ma inda ya bambanta.
0: Eh.
1: Wata rana wani mutum da ya sha wannan drama din.
0: Eh.
1: Ya ce gidansu, ya iske gidansu, ai plantan gidan komai da komai.
0: Eh.
1: Sai ya iske gidan ya ce, wai ai ruwa ne nan gurin kuma shi zai yi sumu ne cikin ruwan.
0: Ah.
1: Kuma shi a wanda aka zuba da ƙasa.
0: Subhanallah.
1: kai
0: Allah ya sauka Allah ya shirya kai Allah ya sauka mun gode kwarai da gaske hello
2: doktor Umar ne kare dawa
0: to doktor eh kwarai da gaske ina fahimce ka
2: amma shi yanzu wannan wanda wuce yace suna da trader da yawa wanda ko fara su ma fa sai da to mu kuma wajen ma ko ma trader da yawa wanda kuma suna sayarwa ai ka nace maka nace yawanci wasu yan trader suna sayarwa kuma kowa ya tani yake
0: kwarai da gaske mun gode kwarai mu tar mun gode mu fahimce ka yanzu yes hello
22: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam ya ke magana
22: baba na amara da dan jigawa ya dawo
0: to muna jin ka gaskiya ka akwai gyara
22: haka dole a fasa hukunci su gare ka rauni su ko sun zo wani
0: sai mun gore gore da gaske hello hello
23: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
23: kana magana da Sanusi sadakan Najeriya Hamdu Annaka a Angur Abasu a nan babu
0: to muna jin kasu Sanusi
23: barkanmu da wani barkanmu da fama da kasu
0: barka dai na'am gaskiya kam
23: ba mu da abin da zamu ce sai dai abin da kai baka da kiba baka yi dole sai dai ka roƙa mu wanda yake yi fatan alkhairi Allah ya yi masa mutunta a kai
0: gaskiya ne wallahi
23: fatan mu Allah ya raba masu yi da wannan al'amuran rayuwa
0: mun gode kwarai da gaske su ne su
23: gaba indan ci gaba ba ma da ci gaba gaskiya cikin wannan al'amuran sai dai koma baya
0: Allah ya sauka
23: Allah ya mana mafita
0: Allah shi mana mafita hello Hello?
23: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
23: Kana magana da Suleiman Adamuraya.
0: Muna jin ka Suleiman.
23: Wallahi mun ji abin da kuke magana akai. To shi wannan ai ya riga ya zama ruwan dare yanzu.
0: Na'am.
23: Wallahi yanzu kowa daga duk matashin da kake gani in dai ba shaye-shayen nan yake yi ba za a gani kaman bai waye bane.
0: Haka suke gani.
23: Wallahi kaman ba wayayye bane za a ce kai baka waye bane sai za a ba kai baka san komai ba ka je kai harakar ka kawai
0: Allah ya sauka
23: to amin so mami sai dai mai fata Allah ya kawo muna mafita
0: to mun gode kwarai da gaske hello hello wa alaikum salam wa ke magana
24: Yusuf Ibrahim alaikum salam barka da aiki
0: barka da Yusuf
24: barka da aiki wato game da maudu'in da ake tattaunawa
0: na'am na'am
24: sakamakon ka san wani lokacin na kaso masu safar mummunan miyagun kwayoyi
0: eh
24: da su dauko su kuma wannan hukuman da su kama su
0: eh
24: su nake ganin sakamakon suna da wasu shafaffu da mai asama haka in sun kira waya da su ke cewa a bar wayannan bayan Allah da kayan saka in kuma misali su wayannan jama'a sun nuna cewa ba zai ba to za ki iya kiran su a musu barazanan cewa mutum zai iya rasa aikin sa
0: gaskiya ne
24: to kamata a ce gwamnati ta ba ta cikakken iko a ce ta aiki akan ko ma wani irin mutum ne da ya kai laifi to a kama shi a hukunta shi ne ina ganin kawai abin da za a san
0: gaskiya ne wallahi
24: a ƙarshen
0: mun gode kwarai da gaske hello hello
25: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
25: Sarajo Abdullahi ne daga nan mota
0: muna jin ka Sarajo
25: barka da rana ya gajiya ya aiki
0: alhamdulillah Alhamdulillah.
3: Wata ka akan marudin da ake dan tattaunawa akai.
0: Eh.
3: Ya kamata dan uwan mu Hausawa ga baki ɗaya mu mutu tsoron Allah.
0: Na'am.
3: Saboda ita harkar shaye-shaye to gaskiya ba harka bace wanda take harka ta arziki ta mutunci.
0: Gaskiya.
3: Kuma mutanen kirki mutun sahihi bai kamata ba.
0: Gaskiya gaskiya ne
3: sannan kuma duk abin da zaka sha wanda zai fitar maka da hayyacinka malaman larabci suna kiran shi kamar kenan
0: na'am
3: shine har wani guri ma aka ce bismillahir rahmanir rahim inna mal kamru ya ayyuhal ladina amanu inna mal kamru wal maisiru wal ansabu wal salam rujusun min amali shaytan
0: wallahi
3: Na'am. Shine aka ce duk gujuwa annan miya gulle baka duk abin da zaka sha ya fadda ma hankalinka kaga ba daidai bane.
0: Gaskiya ba daidai bane. Kware da gaske.
3: To saboda haka ina jawo hankulan yara matasa kaman ku da Allah mu kula.
0: Mun gode kware da gaske. Hello. Wa alaikum salam wa ke magana.
4: Baban Zinatu ne ya
0: dawo. To baban Zinatu Na'am.
4: Wala malam kabiru wani lokaci sai ga malam Bahaushe.
0: Kai.
4: Kuri bangare mai bangare na bangare na arewacin mu inda an kai to inda san tsabagin harka ta musulunci ka sa a musulunci yake da kafu.
0: Kai.
4: Amma malam kabiru sai ga mutum a wala kan cikin yene cikin zama ba ba ma yene ma ku a jiwa kadan mutum ya bari ya ji.
0: Kwarai da gaske.
4: Da haka dan Allah da annabawa mutanen mu kira irin wannan ko ma ga to ina mu ga kace ba kace ko ta karara zuwa ga to
0: gaskiya
4: wala malam kabiru she kai je dan kusagaran wani bahaushe zo irin mahaucin cikin nan yake dubanta kai kin da kin da cikin roba mutane gaba ɗaya gaba zuwa take tatta yake tatta ki roba wani ka da cikin mu wallahi malam kabiru din kake irin dukan da aka mutunin nan da ita da abin da ka ta kura kuma wallahi a wala kan cikin wuri wallahi sai da wannan rayuwar
0: Allah ya sauka mun gode kwarai da gaske mun gode mun gode yawa yawa hello wa alaikum salam wa ke magana ina jin ka basiru wallahi basiru bana jin ka ko ni ban nema saurare sai dai ka hakura ka saki bugowa hello
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam to mun san ka kabiru
5: yawa mun ji maudi kuma mun gode Allah ta kara alheri ga wani kuka kuma da zan bana ga dan koma dan arewa wanda ake kamawa ana kishin su cikin mota da motar da dan kai da sauran su da ake
3: da Allah ku hido mu da wannan maudu'in shi ma a tattauna akan shi
0: to insha Allah
3: da Allah hido da wannan maudu'in shi ma duk muna da manyan yan arewa su samu baki ana cuta yan arewa yadda baka tsammani don Allah ka je bakin hanya ka sa ka sai ki cuta yan arewa wanda ka je ka sanya kudin ka kaso kaya ka zo kana tura kawai a kattun banza su dika maka ma ka zo ce maka mota
0: Allah ya sauka
3: kai asara kayan ka kuma ka je can sai an sanya kudi masu yawa a ji a hido da kai
0: gaskiya ba dadi
3: to mutum ba ke sace sace ba ka taho ka je kana neman abincin ka kawai kana tura baro ne kake ka zo ka zuba a sama ka taho kana neman abincin ka amma kai ba abu da kudi kuma a kamo ka ai baka bugun da jawa ka mota kuma a buke ka cikin mota na wulakanta ka je ta wulakanta ka kuma sana abun ko ka daga cikin mota a ta cikin ka abu da kake da shi ka abu ma kuma ma fashi
0: gaskiya
3: eh ba mu da manya ne an ayo an tsaki magana akan wannan salamu alaikum
0: mun gode kwarai da gaskiya alaikum salam hello Wa alaikum salam.
6: Kana magana da Maman Zainab da Iliyu.
0: Muna jin kira Maman Zainab.
6: Gaskiya wannan maganar da aka dauko wallahi abin da ya fi damu na mata ka dauki shaye-shaye yanzu ba a bakin ku
0: shi ma ta ba
7: wallahi mata ma yanzu sun mai da shi kamar wani alfashion ne
0: subhanallahi to Allah ya sauka mun gode kare wa Zainab hello hello hello wa alaikum salam wa ke magana ba da ma insha Allah wani lokaci zamu tattauna akan wannan matsalar in Allah ya yarda zamu tattauna akan matsalar kai dan Allah su zamu je office din su mu bincike mu tabbatar da me ke faruwa kamin mu bude layi mu tattauna mu ji dan na san cewa wani lokaci idan bira da sata to ko da dawama da wari saboda gwamnatin jihar Lagos wani lokaci takan hana tallace-tallace a bakin hanya musamman da safe zuwa rana zuwa kusan yamma amma in yamma ya zuwa dare sai ga mutane na hito suna kasa kaya akan titi babu damuwa hello
8: hello
0: wa ke magana
8: Allah
0: ne daga Allah ne alhamdulillah gaskiya kam kai layin naka yana cracking
8: hello
0: muna jin ka muna ji na'am subhanallah
8: Allah ya ji dan ni Allah ya namu gaba daya a nan ko kake da kullum kake kima muke da su akan kai da yin kore wallahi Allah ya bu ba mu gana da yaran Hausa da yaran Yarbawa an kafi ne gaba daya ban sai dai kullum ai da dai dai a to
0: Allah ya shirya mana
8: amana amana Allah ke maka wannan
0: mun gore kware da gaskiya Allah ya shirya mana amin amin amin amin yawa mun gode hello hello sipili ta ko sipili uku uku biyar bakwai shida bakwai uku daya daga nan sashen Hausa na Born FM 92.9 da kenan GRE yake ja hello hello wa alaikum salam wa ke magana
8: magana
0: da Abdullahi ne Na'am.
8: Yo abubuwan da ka fara sai da gaskiya da abubuwan da ka fara na shari'a gaskiya sai dai a ci gaba da addu'a amma abu wato sai ni sa a cikin gaskiya.
0: Gaskiya ne wallahi.
8: Kai magana gaskiya akwai ma wanda in ba ka shari'a kana mutu ne shiwa ganin duka kai ba kawai.
0: Kai ba kawai ne.
8: Wallahi kai ba kai ba kawai.
0: Allah ya shiri sa.
8: Duk wani abu da ka hadani duk wani abu da ka kaddanci da ka hadani wallahi shari'a shi amma
0: gaskiya ne wallahi. Gaskiya haka ne
8: amma da in mutu ta hankali ne babu gane ta adashi da bace gaskiya
0: gaskiya mun gore kware da gaskiya
8: wanda kaga ni suna hawa wallahi wanda kaga ni ana hawa in ta adana kake mutu da sarrafa wallahi abu duk ake shashai
0: Allah ya sauka
8: wallahi abuwa da wani da Allah ya kama
0: da amin amin amin amin amin amin mun gode kware da gaskiya Allah ya shirye muna hello to mai zikin Allah ne wala lai kenan
8: ko ba zai zo bane
0: wala lai
8: eh
0: wala lai
8: akirele akirele ya kamata wani lokaci
0: ba da mu insha Allah
8: ni haka ba ku akirele
0: ba da mu in Allah ya so mun gode kwarai da gaskiya hello hello wa alaikum salam wa ke magana muna jin ka Abdullah eh gaskiya ne
8: saboda rayuwar Lagos kuma ko rayuwar da wata yake kaira kuri
0: da gaskiya akwai kalubale sosai
8: yawa kai na fiye ya mu don Allah sai ka dinga mana hakuri kuma da za mu kara su ko ka san wanda za mu yi ka
0: gaskiya gaskiya ne mun yi mun kware da gaskiya
8: kuma hukuma
0: eh
8: an kama wani an kama wani babu wani hukunci wanda aka taba yi wani wanda
0: ba ni ba su tsoro ba
20: eh sai dai kawai da an saki a danye da za a saki mutum ka kuma da za a saki kaga ba da za a dena wannan tsarin gwamnati
0: Allah ya sauka
20: amin da haka
0: mun gode gore da gaske ba wasu yare yana gana anan zamu rasa aya a cikin wannan shirin namu na telefon wanda bai ma wasu yare damar bugowa domin su bayyana ra'ayinsu akan mandu'in da muka tattauna wanda mun tattauna ne akan shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin matasan mu yan arewa da suka zo neman abin da za su samu bakin salati wasu suka wuce rani daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya bari mu bar ku da wannan waka ta mamman shata ya ruhe mu na fili
9: Bye, your mother.
10: Nadi ka jiga na hai
9: Thank you.

0: da tsafta tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yaƙi da rashin da'a na jihar Legas sun kama mabarata sama da 400 a wasu unguwanni da ke wannan jiha ta Legas. Mabaratan sun shafe kwanaki da dama a hedkwatar hukumar da ke Bula da Oshodi. Dangane da kamar waɗannan mabarata, shugaban APC Arewa Community na jihar Legas, injiniya Sadisu Dandar Gulma, kuma garkuwar Kaban Kudu da wasu shugabannin Arewa da ƙungiyoyi da ke wannan jiha ta Legas sun tsaya tsayin daka domin ganin an sako waɗannan mabaratan. Shugaba Sa'adu Gulma ya gane da jami'an gwamnatin jihar Legas, inda kwamishina mai kula da muhalli na jihar Legas, Mr. Tukumbo Hub, ya ba da umarnin sakin waɗannan mabaratan, wanda ya gudana a ranar Laraba 15 ga watan 7 na wannan shekara ta 2026 a hedkwatar hukumar da ke Bula da Oshodi. Yanzu haka waɗannan mabaratan suna can sun koma unguwanninsu, wasu sun yi ban kwana da bara, wasu kuma sun ce za su koma jiyansu na asali. Sunana Umar Kurbanai. Dangane da sakin waɗannan mabaratan, mun zanta da wasu shugabannin al'umma Arewa da ke wannan jiha ta Legas domin jin ta bakinsu. Mun zanta da su ta wayan tarho. Marhaba.
1: Sunana Alhaji Tukur Abdullahi Runo, sarkin Hausa a Oshodi. Mu mun zo nan amma ni ban san lahin da mutane suka aikata ba, tunda dai muka zo a kan su almajirai ne masu bana ne, kuma ba mai sada suna neman na yanzu da su. Sai dai abin da yake ciki ta Legas ce ta ce ba ta buƙatar masu bana a cikin Legas, don hakan ga muka taho muka je mu je mu tsaya muka yi magana da su shugabanni, muka yi magana da su shugabanni a kan waɗanga mutane a ba mu su su fiye su ta yi. Kowa ya koma gare su yanzu gaba ɗaya halin da ake ciki yanzu an sake su sun kai mutum 410.
2: Amma sai ka sake Hausa Kano Gwadi Oshodi, akwai wani shara zaka ba su na mabarakan?
1: To shara da ni ba su na ce musu to kun gani halin da ake ciki, akwai da sun kai wata 2 ne ga akwai da zuwa kwana 40 ne ga akwai kwana 30 ne ga kwana ba sai babu abinci babu kuma da ta shi da hakan ga duk wanda an ka saka ya tsaya ya koma gare su je ya tafi, Allah zai bada abin da yake. Sunana Alhaji Tukur Runo Abdullahi. Yannan kuma a gaskiya mutanen da an gaba musu ba bisa cewa mu biya ko kobo ba.
3: Sunana Adam Yahaya Haruna, chairman na AYCM Arewa Youth Cooperative Forum, kuma ina nan na wakilci chairman na Arewa Community APC Lagos State Chapter Alhaji Sa'adu Dandare Gulma. To dalilin zuwa mu ai ba yau muke nan ba, a takaice mun kai kamar sati biyu muna ta zirga-zirga dangane da wayannan mutanen yan Arewa da Lagos State Government ta kama a office na task force, kimanin mutum 404 ne. To yanzu dai Allah ya sa mun samu nasara, shi gwamna da kuma ainihin commissioner na environment sun ba da damar cewar a saka mana wayannan mutane, kuma shi ainihin commander na yan kai kuma ya ba mu haɗin kai an saki kowa da kowa.
0: A matsayinka na jagora, wani kira za ka yi musamman zuwa kan bara da halin su ku shiga wannan yanayi?
3: To abinda za a yi a kalma ce wacce ɗan Arewa ya daɗe, yana cewa inda kiɗa ya canza sai rawa ta canza. Wanda suka ga suna da halin yadda za su yi Arewa, to kowa ya kamata ya nemi abin da zai yi Arewa. Wanda kuma ga cewar ba shi da yadda zai a Arewar, wanda zai iya sana'a ya kama sana'a, wanda ba zai iya sana'a ba sai ya canza salon bara ɗin ya samu ɗan wani lungu maimakon fitowa manyan tituna su koma barar a lungu-lungu. Sunana Alhaji Adam Yahaya Haruna, AYCM Arewa Youth Cooperative Forum.
4: Sunana Sarki Abubakar Umaru, ni ne sarkin guragu na jihar Lagos. Sakamakon kama 'yan Arewa da aka yi mabarata aka tsare su, wanda kai-kai suka kama su suka tsare su, wasu sun kai wata ɗaya, wasu sun kai sati uku, wasu sun kai sati biyu a tsare. To shugabannin masu buƙata ta musamman na jihar Lagos sun yi ƙoƙari da kuma ƙungiyar da take jagoranci na kasarsu Disability Network, chairman Dinta Zanna, Comrade Mohammed Zanna, su ma sun yi ƙoƙari da taimakon chairman na Arewa Community APC na jihar Lagos Alhaji Sa'adu Yusuf Dandara Gulma. Allah Ubangiji ya taimaka, yau an saki waɗannan mutane gaba ɗaya. Saboda haka muna miƙa saƙon godiya ga mai girma jagoran 'yan Arewa na jihar Lagos Alhaji Sa'adu Yusuf Dandara Gulma. Ubangiji Allah ya saka mishi da alheri da wannan kokari da yayi muna, sannan dama mun san kuma shi mai yi ne ya saba yi, Allah ya saka masa da alheri da sauran jama'a waɗanda suka dafa mishi baya. Daga ciki akwai babban yaransa, ina son yi amfani da wannan dama shi ma Jeshua yi musu godiya akan wannan kokari da suka yi. Ubangiji Allah ya saka da alheri.
0: A matsayinka na shugaban guragu da ke wani jiha ta Legas, ko akwai wani shara zaka ba mabarata da ke wani jiha ta Legas shugaba?
4: Shawarar da nake so in ba su, mun daɗe dama muna gaya musu, bara ba ta da guri a addini. Muna kira ga mutane su yi ƙoƙari komai ƙanƙancin sana'a su kama sana'a tafi mola, waɗanda suke lafiyayyu kuma kuma da suke dauko ƴaƴan mutane suna kawo suna garin suna wannan sana'a da su ta barace-baracen nan muna kira ga iyayen yara da suke arewa dan Allah dan Annabi su karbi ƴaƴansu su karbi ƴaƴansu su daina ba su ƴaƴa masu bukata ta musamman musamman matasa muna kira a gare su da su tashi tsaye su nemi sana'a komai kankantarta ga kungiya mun bude disability network muna koya marwa muna koya mota irin kuroko mini bus din nan muna koyarwa sannan daga cikin mu akwai masu shoemaker akwai waɗanda suke sana'a POS mutum ya zo a taimaka din bai san yanda ake ba a nuna masa yanda ake dan shi ma ya dogara da kansa sarki Abubakar Umaru sarkin guragu na jihar Lagos shugaban arewa community na bangaren masu bukata ta musamman na jihar Lagos
5: kuma garkon ka ba kudu ko akwai wasu matakai da ake gani ya kamata a dauka

0: Sound FM 92.9 no lawa a sese pari eka tausa ni fact ni faji kelele lawa bayi ninu studio pe lawon alaja mejeji as in olohun oje ati alaja sekinat ti won gba jojo ti won mu ijo ausa yen ton mu ni faji kelele ni to ba ye pe wa nbi eyin te ngbo wa eyin gan e ma ma rere ni eku role aku weekend ni gbogbo bi te tin gbo wa bawo ni weekend ti tin sondun se gbogbo enjoy awon
1: sonde
0: emi ni koko emi ni koko ni wo wa nbi emi ati ikede mi
1: adupe lowo olorun be agodi lo to mu wa lati ose to koja lo ta ti pada wa ni ni a ogo ni fun olorun loke orun le ba ojo ago ajo ago ye ri pe ago merin abo ti koja seju wuni wuni life agun e bawo ni ojo se ri aku faju opin ose ewo ojo nse bi eni pe ogeniti a bo se wo lo lo se n so la o awon ko nojo aro ojo apo awon ko tun ati bo sasuku erun die die mo ni we oda olorun ba lo de lodo e ka je omo luwa bi re o lati sin to fi di ago mejo ale be se ma gbo wa kere kere re omo yin re omo ni lu isemile olumide olalere loruko temi be pe mi ni olumayeti omi eko eko ewo ni da wa mi ri bi alangba ba ye olorun oje ebi ati abosede sokun bi lajo ma popo titi di ago mejo ale eto yi wu mi n te ti mo bi eni mowo o na ni yo gura fefe bayi nsin eyin yo wa e wa nkan fidile abi ke fidile nkan e da ko e je ma fidile yin eyin na o tori pe ko ma lo ba nkan je o olaide olohun o je pelu sekinot aya akisode yawa agba o ti gegun si la godo bayi nsin mo de ni yawo 30 minutes mo ko si ewu mi be eyin wu yi ko abi to wu mi ko wo yin bo se ri na ni e ku ikale

0: se je ko si bi ya se le laye gbodo mo pataki eyan ti ye ti lo lati kekere ohun lo mo yi
1: ohun lo le so so ga wa ta ni laye
0: eh ajona
1: o ki gbogbo bi kibi te ti ngo mi to mo de so pe bi to ti wo wa na nitori lori TikTok olaide olohun o je o wa nbe Facebook aje olaide olohun o je gbogbo nkan ta ndowo lori studio ti ati bo se so yin pe arijo ma jeun le mi e mo fun mo se ma kira mi ni emi la arijo ma jeun emi la we bo lode o se ton emi yi nikan la bode fe lo abo lode fe loju
0: ju
1: Ben. Aku dede asiko gogo bi kibi tai tin gbo mi ti esi tin wo mi olaide olohun o je ohun loruko mi emi ale mi lo ta o ba yo mi olaide olohun o je omo baba eleran ni tafaji apase adini alauli kafist jaba lejigbo emi na ni won ni fe lo mi se mi mo dupe lodo olohun pe mo dagbere ni jejo olohun tu wa aso mi de mi koro tese mi koro ti wa mi ti mi mo olohun sin e dakun se mo mama tin pe ni sugbon lohun sa so pe nkan kan wa ti mo fe ran ese wa tun dijo mejo mo tun wa dupe lodo olohun pe olohun tun ka mi ye mo awon to tun ma joko sinu studio yi ni eni alhamdulillah mo de du ba eyin ara le na dupe pe eyin na le tun gbo wa adupe ani njora wa loju ni odo yin mo ki gbogbo eyin ti ma nki lati wi pe mo ki gbogbo eyin loba loba ten gbo mi patapata patapata pogodo mo ki yin o mo ki gbogbo eyin ka biesi o ade ape lori bata ape lese abere adoki ni o olobi asise dupe o mo kiyin o bakan na mo ki gbogbo eyin baale baale kara o le o mo kiyin o mo ki gbogbo eyin baale mo kiyin o mo ki gbogbo eyin iya loja mo keyin iya laje mo wa ki eyin iya lode tori ngba ti ya mi bi mi tan eyin lo bi mi le lowo mi si jora mi loju lodo yin eyin na si npon mi olohun ni je jabo mo yin lowo mo kini lori eto yi wu mi la wa lati le se 92.9
0: bond fm
1: emi ani radio ti yo le gbe o ife so wa pon e lo foko bale olohun taba de to bayi
0: ati e tin jade ati jade ton
1: okay
0: emi omo yin se kina to egbe nle aki sode beni mo kini tabo sori eto wa eto yin emi yun mi labe amose labe ore fe olorun o fi anu egba wa o fi ibukun ati ayo e won fi fun ile wa pelu ogun olohun emi ati yin eru tabi amo ki su won ni gbe ka wa mo wole iku ojiji ipa yin keke idamu ko ni debe mi ati yin be ni mo mo pe alafia la ba yin alafia na la wa na o de o oko mi olumighty
1: 30 minutes
0: oh,
1: we tell me okay.
0: Money for you, my dad.
1: I suppose any more key. Mom, call my key or 30 minutes. Put it to after 30 minutes. Monsi, what in no for 20 minutes? Mom, be wa go. I buy a fuck about there. And you anymore, wa. And you're calling a well.
0: Are you in the dear?
1: Emmy, your mom.
0: Are you in the dear? Emmy,
1: your mom. Emmy, your mom. Emmy, your mom. Emmy, your mom. Emmy, your mom. Emmy, your mom. Mama wa dear low wa. Mama wa wu ola de ni ke ade goke a ni wa yin ti
0: ami aje
1: ile ise iwon ni fi bu yin inshallah bi ko de ati lai gm wa tolorun se so pa awon lo nse gm wa lowo lowo bayi tolorun ba ma ba fun wa lemi gugun atalafia alaji abdulwahab akosile adupe lowo yin o
0: ani fi inshallah
1: mo ki aunty ore o mi ni wa yin ti aunty mi
0: ami olorun
1: sisi mi gbogbo e na ni igba de pa mama mura bi omode ni
0: 616
1: mo ki yin bakan na mo ki bisola balogun Olorun aja ri yin pe o awon na ma ge punk ni bi pe boya baby ni won ko si wahala
0: are you jealous of
1: me o jealous mo n dupe olorun latara won ni mo
0: fo oluwa seun
1: ami ba pa olorun mo dupe lo mo ki adupe na ni lowo baba wa jio meso ti jio laleke
0: ti jio laleke
1: eh ore oluyege
0: sinden
1: indun ore ikenu o ba pa olorun adupe lo Adukalo wo baba wa dada awon na kokon gbe pasi waju bi bi
0: ni awon ni baba wa moru
1: oru bi ni oru yege omo ye leko ni mi fi ni Ibadan
0: e pa un bo se ponu ora mo tun gera mi je
1: ni jejo iwo ti lo le mo tun gba biscuit legbe
0: ogun
1: biscuit won tun fun mi lomi leni na tun ti ja wole won tun tun gbe pa fun wa ki wa nla ni dupe fun bo mo lore o ni wa ti Ibadan se niyan lopolopo wala Ibadan da
0: eyan ni won
1: eyan ni won ba ki la lo duwa o
0: aki baba wa oba wa kabiyesi oba oluwa segun ajasa onigbongbo awuse ti ilu awuse onigbongbo kabiyesi o
1: ati de sori eto yiwu mi o ati de sori eto yiwu mi adupe ka ma mo ko lo ni lo
0: be
1: se ri gbogbo wa bi amo olohun a je ka jere omo wa o
0: amen
1: Oro mi lo si lati bo sori eto yiwu mi na niyan emi ato re mi je pe

0: ba ti doye to a kin gbo ra wa ye mo seri oro mi lo sodo awa single mother e ke so be awa single mother to ge pe amara kaka mo omo ni pe se gba be ti lo o se lo yen o ti so lo de ti so lo niyan bi mo se wa ma to wa de bi to ma de I know
1: single mother ni ko tun wa ko awon obi kan wa to je pe iya ni won oko won wa laye won wa laye sugbon ya yen ni kini ohun ni pillar
0: ohun na ni to je pe boya won ti ko ra won sile na ni to
1: je
0: to
1: won ikan o ti won si wa ninu ile won na
0: ele temi so fun eyi won ti ko ra won sile omo wa ko iya wa ko omo pe baba won wulo o wa to omo lati koko o si lelerun o to omo lati kekere ta omo fi jade ju facility of fe to omo le oko lo
1: agboye
0: nigba to wa lo le oko to je pe won ti fe ma jade to tin jade fun awon iya ni e wa eyan omo yi bo le nlo o di pe ewo la bo so fun wa pe bo la nlo iya wa so mo iya asabi amo
1: won a fi mu file
0: o fi mu file o wa ri podo baba won ni nlo ah baba bawo iyan ba ni awon ba ni se e so fun wa pe ni baba ni se be so fun wa pe baba wa ti ku ni a de find out a pada gba pe baba wo ti ku kila ni lo sodo baba wa fun kini won fe lo se lodo baba won pelu bi iya yen bo se fori se to forun se to amo yen tu wa baba won kan ni so ye ko ri be omo so ya wa so popo mu kan ninu won ati baba ojo pa o meteta yi won walk out ko waju on ko ni waju iya won won ni baba won la won fe wa lo lati bi 25 years a meteta
1: oko mi wa
0: ko ko fa re ni niyan o
1: oh oko mi ma gbo o ma gboro yi
0: o gbo
1: yin ti mo so fore mi ni pe o ki okulo kure baba omo lo lo
0: e so ye ko ri be ni baba wa lati joy ibo lo wa lati joy to nbe po to nbe
1: o lo je ma farabale
0: o
1: bo lo mo to mo ni
0: o bo lo mo to mo ni
1: o bo lo mo to mo ni o funra re lo funra e ni e
0: je a lo da eni ba ri e ko wu e dada ni o da obirin de ni e se ye ko so po bo lo mo to mo ni o wa ko support e ni pe kini awon e fe lo se lodo baba won
1: won se ni mo baba won
0: won se ma mo baba
1: won
0: teyan ba ri pe ta won to won ibo ni baba won wa
1: teyan ba ni seyan le ni ile iya ko ma ni ile baba ni
0: e ma wa le ye ma wa le baba ka kin
1: mo ni eyan ma se bi eleyi iwo gan lo ba won so toro o toro ko ba e o si lenu e ki lo sele gangan na ohun ko ba won to mo ni o honestly bi mo se so fun eniyan ohun ko ba won to mo
0: se be ti gba eyan ara le ohun ko ba won to a lo da fun koko bayi o da inu mi de du ko birin ni e eniyan iya yo ko awon omo yen o to won lati koko ni o
1: e mi so pe
0: o wa laye o awon bi baba won e bi iya won ri na ri o
1: baba
0: wa
1: ti na
0: laye o gbo mo
1: baba ti salaye o ti se be sele fun awon omo won de ti understand
0: iwa understand wo niyan
1: so ya ki ya so yi pe baba won ti ku
0: o ye ko so pe ti baba won owulo oto lo ku aye oto lo ku ohun te ba ti ku sorun ati won mo ku sorun ni ewo lo ku saye ti owulo
1: eh situation lo je ko ku saye but awon omo yin ti ji pada eh awon omo yin ti ji pada won ti wa connect ewo yin ara le 081 35 81 4216 lori eto eyi wun mi oku oku le kure baba omo lo lomo hello ẹ kọ lẹ orúkọ yín àti bọlẹ tí ń pè wá alájẹmọrù flat alákùkọ bismillah bí ní wa yín tì
0: ṣé torí pa ẹjọ́ kùn lókè kẹfà sọ pé bó ṣe yẹ kọ́ rí nìyẹn.
1: bó ṣe rí nìyẹn.
0: Nígbà tí bàbá òwúlò wọn ṣe ní ní bàbá wọn ti kú. Ẹlẹ́lẹ́ ni ó ń ṣẹlẹ̀ bá òun lo ìbò ṣẹlẹ̀ bá òun Nàìjíríà. Ó fi tá ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Wọ́n padà wọ́n sílẹ̀ nǹkan tó ń dùn ẹ̀mí náà nìyà rí pé báwo ni màá rí bẹ́ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni, a ní fi ń ṣàwátì ẹṣẹ́ ẹ máa bá wa bọ̀. Wọ́n lọ, wọ́n sì gbọ́ tẹnu bàbá wọn náà.
0: Títí tèmi o.
1: Ó jẹ́ tìyá náà ni, wọ́n gbọ́ tẹnu ẹ̀ náà. Má fara ẹ̀ balẹ̀
0: fún mi. Bí àwọn àkọ́kọ́
1: bá bá jẹ́ kó máa pẹpẹ.
0: Mo ò pẹpẹ ní gidi gidi.
1: Àti dé bẹ́yù.
0: Gidi.
1: Ẹ ló orúkọ yín àti bọlẹ̀ tí pè wá. Ẹ ló mọ̀.
0: Ó ní wá sí ìyá mi. Ibole wa ti yéba kòlémọlẹ wa ni àbí ẹ wà ní.
2: Ọ̀
0: àjàsá pọ̀ mad.
2: ifo
3: o ya ma
2: e se
4: seri apoeto
3: yes olorun ndo
4: seri iru e wa la ri mi na
2: okay
4: mo je ma so fun apo ati amo pe to ba je obirin lo ba tomo olori re baba alalubari ka baba won ma mo baba won ton ba je agba won ba je ya na lo ba tomo ja tomo amo je to ba je agba ya yen je ko se suru ko dupe lo won lohun o sha se yori lori awon omo ko ma ba ko ma dupe lowo eleda ko de fa omo ra ko le je sere re owo e iru e wa lara mi omo mi first born ni omo deji le kokoro ile oko baba mu omo won wa la kata e ko mo pa mo un se graduation first born e so ta eh o to je ka ko ja de le fo
2: okay.
3: Baba oh my Olorun je ma je ko pepe
2: o pepe mi
3: dey sweet them independent
2: o pepe mi
3: dey pend them
2: o pepe mi ti o se kekere
3: e pe sorry 081 3581 4216 number te ma pe sori eto yi hun mi ni
2: anti mi ma to ma ko lati Ikorodu yin
3: omo
2: lara lati Ikorodu won ti pe mi baba mi kan na shitu lati
3: meran
2: awon na ti pe mi so mi o emi o fi owo si pe ni to se ko lo ma je se
3: o ma je won mo so o ma jo nje
2: bawo lo se fe je
3: jekin
2: ise te yan ru te yan ni ko da se o le meji fe ma je yi o
3: eh
2: o wa lo se ni halohun
3: eru lo n ba e bi igba to ba fe yawo le yan na ni
2: be ni o
3: wa wo wi pe ah o ti de o fe wa
2: ah o nje yan meji o nje yan kan se ko ti di te
3: meji e to ti se yen awon omo yen ma fi owo ewe won a fun eni ona ti e winto ma gba
2: awon mo fun ni oda awon ta pupa won lo solo baba won
3: e won lo wo ni iko ti wo salaye fun won awon na fe confirm won ni to wo do wo now won fe lo ye wo boyo su meta bo su marun na fe lo pelu baba won won fe mo bo se ni lo to se bi daddy wa se lagimori ni yen lo to ni abi bi daddy wa se fori gbale ni yen lo to ni abi bi electric shock se ma mu daddy ni yen ni won fe lo mo to ba wa ri won wa wo pe ah ibi bayi ni daddy ku si witness yen no ma fi ba daddy ati mommy soro ko ye ore mi ma ma se be yen are wa npepe
2: ara mi pepe
3: are wa npepe
2: eni ti o ba to omo ti o sanwo ilewe omo ti o sanwo lesson
3: ni
2: ko gbogbo course lesson ni gbogbo kini kan gbogbo gba gbogbo awo sanwo wa eki sanwo leko omo mi to ba o le se wa eki le meji o le se leki o je ohun nikan na ni gbogbo e o ba de se wa so pe baba kan wa nbi kan
3: ore mi je kin bi elere ba ma dupe pe o okun emi ohun o ja pati
2: a dupe
3: e se yori ni o se ase yori o ndun wo ngba to to won ton
2: e ba ta wo na ni ba le
3: o mo yen wa wo pe je ka lo se ako si daddy mi pe da ori mo ni mi
2: daddy ton ti ko lo sodo daddy ton ti ko lo sodo daddy ton ti fi ya won sile sile awon ti duro lori duro ba pe mu kan le mi ati baba yin ton de da won mu baba won se omo ni yen
3: won sere ni hello
4: Eka
3: so ma.
4: Omo la la ti ko do.
2: Mo ti da wu ko yin na mo ni mi gbo won yin ki lo de abe sun lo ni.
4: Mo pa na mo so na mi se awon se ni. Mo se yin ni. Be ri ti mo ba na ni pe ile ba mo mo ti mo mo le. Mo ma e ko ti du pa so no do na. O o na fun. Bo yin ni ko je ka won mo lo ri baba won. So yin mi be ti mo po ni yo.
2: Okay. E se mo. Ko ta e gbo yen na wa okay. Eti yo ni divide egbo yin seki laarin mi ati e nitori ani polowo ani pe lole ani pe jade ko ni studio
5: eyi te ba npe wa awon to pe wa wole adupe lowo ni amo lori so ti ye yi sugbon emi gege bi abi amo ara ta mi ta ba ni ka so toto okoku le kure baba omo lo lo omo ko si bo se le wu ko ri to omo ma mo le baba e sugbon to ba so fun awon iya kan nigba to ye se wa fresh pe wo je ka omo ma gbo dire lo soro baba won bo se sisi lo ba ni je ko ma fun won bo se toro lo ba ni je ko ma fun won ma duro ni du pa won ma to mo yen ni se awon o fe ko lo se awon o fe ko se gba amo si ejo ni won won se nununu abo nkan lele ise ki
6: ben ben eyin ya wa cherry too wrong can never make a right and too wrong can never make a right
5: okay
6: e ma understand ara yin ta n te fi ku omo sodo yin e je ko lo o fun won lowo ko fun won lowo ta omo yen na le ma laju won kon le ma ri sugbon o se adagbe adafa ti injo ti omo blood is thicker than water injo ti omo ba gbo pe yala baba ohun wa laye ni abi iya ohun wa laye ni won ma wa won kan won ma ni e ko je ka bere gan kilo fa mommy kilo de te fi
5: so pe ni dariji mommy kilo de te fi so pe ni dariji
6: dariji ton ba wa modi won wa ni e never delay eyin ati ya won ni understand that ara ni igba yen na wa mo pe baba gidi olori ebe ni won mommy mo shin awon ni mommy agba
5: gbogbo eyin
6: won awon fura ara won na ma ma pe gbogbo awon family pe a fe ke ba won yan
5: parija so o de ti pari na ni olaja tomo ba wo ko ta ti wo awon pale mo lati lo le niyan mo pe ni won bayi ti e ti a fi para wa soro yi e gbadun wa to wa na gbadun ni tori pe e so pe ka wa nikan da wa bi a mo pe n gbo wa le adupe lodo olohun adupe lowo mama wa Wolade Nike Adegoke baba wa Abdul Waba Kosile ti sala balogun orelu odigun like tujo laleke gbogbo eya lasa to di dari ileise 92.9 bond fm gbogbo yin ni mo ki o akole ma dariko gbogbo yin mo loya olohun mo loya si yin mo yaju o mo ki yin o
6: adupe lowo gbogbo awon ta jo sete loni oga wa madam bose
5: oju ma nti mo to ma se speaker
6: won ni ki ma pe madam si
5: eh
6: mo dupe lowo lolufe aye mi oko mi olumaiti
5: o ti ta ti lole iwo lo wa ko le bayi
6: mo dupe lowo anti pupa e ma binu ajo wa ni ile agogo ni ile pupopo afamuti o adupe pupo lowo yin
5: ko se afamuti ore
6: mi iya mi my sweetheart my joy my confidant
5: e se adupe
6: olorun oje ta ba ja within 30 minutes o ti pari a ti settle
5: ja wa e gbogbo eyin te wa le boya e fe ni kankan se lori eto ye dakun i need ipolowo ke pe wa sise ka wa ba yin sise alagado alaka joko mc ise lori koko le ti fe lo ni lori program yin ni e pe wa sori number yin na ni a da yin lohun a si gbe gbogbo bi kibi te ba ti fe ka ba yin polowo
6: e pe wa sori 081 3581 4216 081 3581 4216
5: mi dupe lowo super lafi atayo mu ibidi ni abuti oja ati alaji tajudin alara pe odofin mo dupe lowo yin
6: baba se ki agba
5: baba se ki agba atolato mo dupe lowo yin ibrahim ti de won ti pale mo die die ebi o ma so pe radio ti yo le gbe o ife so wa po e o.

0: aja fun lawon iroyin lo isisi nipa bawo lo se lo ni oja pasiparo awon orisisi iko bi Chelsea ni o Man U Liverpool gbogbo won na tin se kini won tin ra agbabolu awon kan na tin sewo si awon agbabolu kokan pe oya bawo lo se e ma bo ni odo wa be ni o se nbe indi ti Manchester United ko sajoji pe awon agbabolu kan ti ra awon agbabolu bi meji yen bi Andre Santos ati Yuri Tillemans Chelsea na ti ra agbabolu kan to pe ni Marco Palestra be ni o se lo nbe orisirisi awon iroyin nipa gbogbo na ma ma mu wa fun ba ki lo lo nbe
1: ile awon to ni mo ri pe won ni le liola o se se ki itan so re laarin aje ni ta Argentina to ba ku ba fi le gba ife ye yen a je pe Messi oun ati Ronaldo won ti jo wa ni same level ngba se mi kokko wa ri mo ko ropo Cristiano Ronaldo ngba ti wa ka re mo wa ri pe Ronaldo Lazaro ti Brazil tori o gba ba lodi o le mi ji wa gba World Cup le mi ji Messi de control igba World Cup pe to wa fi le pele are ko na ti se dede pelu je ka fi le ki
2: Woko bayi toruko re nje Vosia amọ ana mo gule olorun mo je pe o da gojo ojo papa julo ngba ti won koju iko Argentina o si daada ju be lo sugbon iko kolokolo lohun won na na ga mu agbabo tori pe o wa ni free transfer iyen ni en te pe o wa ni ayalo o wa ye bi o te pe o wa lo fe ti o si contract kan de won kan pelu iko kan lowo bayi o iko ke kolokolo na ni won se o si lorilede Brazil to tin gbagbo tele sugbon ke ba so pe awon fe file tori ito to fi bale yi o ko ja be ni Vosia gule olowo emu ti o mu ile ni asiko World Cup ti o se tan yi to ja oni tan won gba tan koju iko Argentina o se lo la ba re ben ni kuda agbabo lo is cause when you know ni un Marco Corella o lo fe fi buturo ti awon ba gba ife eye World Cup ton ba gba olu fe fi buturo le pe o da pe ife ton wa na lele ni waju e sugbon bi o ba gba o se ko tesu waju ninu ife so won se na ni to kun ojo waju to wa ton ba ti gba ko won fi tan bale ko won fi butu ko ko ma gba bodu mo fun iko Spain nikan ni on o le gba fun i club mi sugbon fun Spain ko ni gba fun omo wa gba awoko po ti odun to n bo yi
0: mo ye ri oyin egun erin pa mi tori o so onike kilo nde ngba teyan ba ti gba World Cup teyan de ti gba Euros kilo tuku
2: kilo tuku to n wa agide
0: ni pe ko ko si club ni o tun so pe ohun ma tun ma yato si pe ohun ma retire ohun ma tun se kini awon tun ya tattoo akoni mo gba Spain yen sara ohun bayi boya awon na ma gbe boya awon kan na ma gbe a ma mo ti a ba pade Argentina
2: lojo Sunday
0: lojo Sunday be ni ninu iroyin transfer yen na e je kin so fun yin pe agbabolu kan ti awon ati roboya o ma darapo mo iko Manchester United iyen Ederson to fail medical bayi sin iko Atlanta tin pe pada pe ko ma bo wa sodo awon pe ko sin nkan to se igbe awon koda awon ma to fi kun adehun won lati ma tesiwaju ninu iko yen be lo se lo iroyin leyin to ti mo tun wa fe mu fun yin o na ni John Duran agbabolu to n gba bolu fun iko Aston Villa nigba kan te pe kódà kò fẹ́ sí ikọ̀ tí ó wá agbábọ́ọ̀lù náà Chelsea ni o Bayern ni o gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn ikọ̀ gidi òun ló ń wá agbábọ́ọ̀lù yìí ṣùgbọ́n wá ṣe kíni ó ní pé ẹjẹ́ kí n kọ́kọ́ lé owó lọ́nà ó lọ sí ikọ̀ Al Nassr ìyẹn ní Saudi ṣùgbọ́n àtìgbà tó ti wá lọ síbẹ̀ ó lo bíi ọdún méjì sí mẹ́ta ńbẹ̀ ìgbà tó máa kúrò ńbẹ̀ ó lọ sí Fenerbahce ṣùgbọ́n àtìgbà tó ti wá wà ńbẹ̀ àtìgbà yẹn kárià ẹ̀ kò lọ bó ṣe lọ mọ́ báyìí sìn Benfica ló tún ti wà báyìí táwọn wípé ó ṣeéṣe torí lónìí ló wà báyìí bí ẹni pé ó tún lọ ṣe IT ní ibòmíì ní ìyẹn ní Benfica ó ṣeéṣe pé akọ́nìmọ̀gbá tuntun tí Benfica ní Marco Silva bóyá á tún gbé ìgbà John Duran agbèpadà wá torí ó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan tó yẹ pé ó mọ bọ́ọ̀lù gba ọwọ́ iwájú ni ó wà bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe lọ́nbẹ̀ yẹn.
2: Ní ti àwọn ti Flying Eagle láwọn ọmọ kéékèèké wa lóyún tá a mọ̀ sí ọ̀jẹ̀ ewé tá a mọ̀ sí under 20 ìyẹn wágù tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà ní ká sọ fún yín pé ó ṣeéṣe kí iko super eagle lawon je won awon fly eagle dare e kan binu fly eagle o se se o ki won gba ticket lati peregede fun ifeso won se under 20 boys ni ton bo ni ti afcon ticket na wa lo won bayi lati kon gbigba fun eso se na sugbon eyin to wa niwaju won yi o ye kon te ko sasiye yoju na ni ghana ni ton tin gba wafu under 20 na lowo ni bayi o weekend opin ose yi na ni amon ti o sele boya won ni ticket lati lo gba under 20 ni ti afcon under 20 wa niwaju won yi fun ti championship sugbon ticket na kon to le digba won boro peregede ko ni wafu ti won wa yi na ni under 20 won ni opin ose ta wa yi na ni laso lohun agba ro pe ki o bo si ibirere pelu ogun olohun ba di mari
0: ami
1: le pe ta o dino ti mu ye awon nija mo ma gbe ojuna ati golden glitter ati
0: igba kon wa de pe se under 17 ni awala gba fi eyan ju sugbon a mo ko to sele ko lohun gbe igba pada ni boya ko ni mo gba la ni ni boya federation boya awon nff ni ko ti e wa ye wa mo to ro goda be ni pe won kon pare ni a gbo under 17 mo
2: a ti e mi ro si wa ki fun won se under 17 wa under 16 ola under 15 a ni won ton gba to fi gbalẹ ngba na lohun ti e pe ngba ti awon ti won gba ngba re pe won da won nu ti won ya si won be mo ko ye ko ki won tan ke pa awon ale awon tun ma pe a fe ni ire ti a san pe a n wo awon under 20 wa ni aba awon da oporopo awon eyan sin kon ma wo won lori pe a n wo result live scores kankan be awon tele sin o se la jo ma jo ti ti pa n wo kini mo bayi pa awon under 20 wa kini kan to ri pe awon spy ta ti e fokan si gan pe ki won se dada gan won ja won yan tan mo opolopo yo fi okan si awon kekeke mo be si ri awon kekeke igan lo e ka mo pe awon lo e ka mu ni ise gangan tori pe awon ara won lati ma ri super eagle ti won wa ja fun ife so won se to lamilaka ta ba fe gba bi abi afcon ni o world cup ni o aba won lo sori emi de pe a wa se nidi ka se ma so pe a lo soke okun to ma wa sa wa gba yi agba bolu mo kaakiri mo sugbon ka ni pe opolopo fi oju si da won foju si ni ko ma mu awon iko won tin se dada awon agbawo keke yi won la 20 yi ibada aba ma gbo ori ta won keke na se gbe lo sugbon opolopo awon akomi ran gba nsin bi kon lo soke okun lo mo gba bodu wa so ko je ki awon to je keke ki gan ki ogun won jade mo bi tele
1: temi ta ara re ni sugbon ojo temi to a fi wo mi ni pe mo ran ti gba ta mo won fo taya tere unduka o gbade e ba pa ngba yen the principal cup lo ti lo ba omo e ti ta ko mo gba a ma lo si principal cup to ngba ni school kaakiri omo ma omo yen je we to wa pada mo from golden gate o ma de order 20 for order 20 ma de super e pe gba oyin bo e no e ri pe mo se mo ma to wa di pe won ti e cast
2: principal won ya sibe won
1: won ka so n te mi ri pe 05% ba awon golden gate wa ni to wa be se mo lati ibere pe pe lati lewe omo awon mo wa o ma n gbianju
2: ko da gan to wa ko re se lati be gan na ni ibe lati ma ri pe ko ni se ko bia eleyin paro ojo ori ju lo boya eyin to ti dagba ton kini kan iru awon ko to yin gba bo lowo sin iru awon magic sin gba bo lowo rarun gba bo lowo mesin gba bo lowo ka so pe awon mi ke ti lo feyin ti ki la fe so gba je pe asiko ti won fe to gba awon ton pada ri mu won si o ti koja ta awon won si mo pe best certificate awon lole Nigeria o ya to sin to le fi wo ball lasiko yon si gba bo fori Nigeria nimi o fi ri won ba wi labara be so pe lati le pepe e to wa secondary school ke so bo je wole pe ti shawari e te tin lo o ti tan a ni ma paro ojo ori ta fe lo gba ball for ile Nigeria abeshi gbon asko ko e kon wa kon ma je kon ma je on ball lo gangan ni sansan o ma na fe feyin ti awon fi ball ile toru ba won gan mo fran pe ojo ori awon won ti yi bi mewa seyin to si je pe o n shakoba fun ile fun ball ile Nigeria nbi
0: be nkan temi na tun wa ri si kini na ni pe o da pe improvement ti n wa nbe tori pe akonimo gba wa nsin Eric Che won lo ma je akonimo gba super eagles a de tun je ti Olympic team na so eleyi die die ni improvement ma wa die die ni won le o ma so pe Rome wasn't built in a day so to ba le se be to ba ri aseyori yen tori ta ba ni ka wo na Olympic yen mo ba le so pe igba ti mo ranti ngba Olympic ni igba ti a so pe boya Mikel igbo won lo sanwo awon agba bolu to lo si Olympic ngba yen
2: o play ni won
0: ohun ni mo ba le so pe mo ranti ngba Olympic gan mo tori mo ro boya ate ti lo igbe ate ni pe oke wa lo participate ni Olympic tori awon bi to pe ati boya bi ti Super Eagles o ba se dada a tun ma tele Super Falcons awon Super Falcons awon bi ni awon ma tun gbogbo wa awon ma tun gbogbo wa lo fa awon under 17 na under 20 flying eagles awon yen na ma se kini Olympic na lo tu wa ku to pe awon na won ki fi be ja wa kule ni bi Olympic sugbon bayi ti to pe Eric Che o ti gba se yen so pe a ma mix e pelu Super Eagles so iye I have to go to the Atoma Wa. That's it, Ben.
2: Hold on. to ba ri be oro ball ola
0: eh eh jitu ga to mu oro ball ola eh oni iroyin kan ti mo ri te pe o de o nse mi o nko mi lominu ti agba ball shooting stars yen ti NPFL te pe iko e o wa issue club statement ti ta pe agba ball yi ati bere training lati ma gbaradi fun sa to nbo ṣugbọn agbábọọlù yìí àti ìrì ìyẹn Ayọ̀dẹ́lẹ̀ Ismail tó fi lè mú ikọ̀ kan wá ṣe club statement pé agbábọọlù yìí ó yẹ kó ti wà pẹ̀lú wa àwọn òde rí ipe kí ló fà á wọ́n sọ di mímọ̀ pé fifa agent yẹn Abdulhamid Adel pẹ̀lú àkójọpọ̀ àwọn AMB sports management ipe bóyá àwọn náà fà lọ́n kùn sí agbábọọlù yìí nú tí ò fi fẹ́ padà wá agbábọọlù yẹn fẹ́ kúrò ní ikọ̀ shooting stars ṣùgbọ́n wọn ò tí ì rí bid pẹlu ikọ mi o ti gbe o wa ipe ko ma bo o fe fa pe nkan to sele si olowo emu wa ṣugbọn mo lo be o se be ibi ti mo lo niyan tori iru awon nkan bayi o da tori ikọ to awon agent to n so fun na pe to n sa lo ba ipe ikọ to wa won se dada to sa lo ba kila assurance e pe ko se boya awon ikọ bi Iran yen awon ikọ bi India awon bi to pe to ba lo don bi awon ni ranti e mo na do gbe bi awon ni ranti e mo tori o ma da na gba mi do ke iko to ba ti fe kuro ko fun eni blessing ko so pe awon te ko lo
2: so wa ri la bala ben to ri me la ben ka wo ni iko mi o fe fi agba bolu mi le tara tade pe o nwulo fun dada o da bi oro olise ti ma ri di fe na ga mo ni ṣugbọn iwulo olise ninu iko bayern munich o po ju be lo ohun na ni o ti le mi fi so won replace e pa re bayi to assist oni kan ni ni odun o koja be en ta le to wa lati nu ko Crystal Palace o wa ri ko wa de nu ko nla o wa se dara be yen ati firo en gba padu be le sile o ma nira die tori pe Madrid need e won fe ra bayi sugbo o wa ni fe ko le o to po ni o wa ta wa fi le padanu omo yi se ifa seyin ni ba won na loro ti won lo je pe agba lo ba das to ba di ru ara yin ko be yen agba bo won lati se suru die
0: eh
2: eh o won la se suru ko fi opo lo si tori to won lo yen na to wa ro di pe o ba mehe
0: yo ni se iru example iru apere mo fe mu lo si bi odo Garnacho na tori o se o jajajaja pelu Manu wi pe o n kuro ni Manu o ma kuro Manu to lo si Chelsea iru nkan to se ni Manu na lo tun wa pada se Chelsea bayi si to tun be ja kuro Chelsea na to tun be lo si bomi o de se gbogbo iko o lawon iko kan to pe ma wo pe oke awon fi ele fun e bi tori biru Chelsea o ni agbabolu kan Raheem Sterling o wa nu nkan to pe agbabolu yen si awon eyan gbon pa e mo tori igba to na fe kuro ni Chelsea igba to fe kuro ni Chelsea igba to fe kuro ni Chelsea o n ba awon akonimogba yen Maresca o n ba lagidi to fi je pe iyan pada lo create bomb squad tọ́jú síbẹ̀ tó yẹ pé fún bí oṣù bíi mélòó kan àwọn èrò tẹ àkọ́dà àwọn olólùfẹ́ Chelsea ní ìgàn wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ pé Sterling gan ṣì wà ní Chelsea.
2: ẹ̀rọ
0: àwọn yóò gba ọ̀pọ̀ yóò ti gbà
2: bọ́ọ̀lù yìí ní bẹ́ẹ̀ ṣe rárá pépà kan òwe kan
0: òwe kan òyìnbó pé
2: ó wà nílẹ̀ bẹ́ẹ̀
0: ọ̀dẹ̀ sọ̀wọ́ fún un.
1: ṣẹ́rí tó bá gbọ́ ni ọjọ́ kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ lára victor osimhen ṣẹ́rí agbábọ́ọ̀lù tó wáyé pé yorùbá sọ pé èèyàn máa fi ṣe sí lọ́wọ́ ibẹ̀ ni nígbà tí osimhen tó kùdù yàrá tí ó rí láti pé òvẹ́lọ síbì kan lọ́tọ̀ tìgbà tó bá tà sùkọ́ ẹ̀wù gbà tí osimhen òvẹ́lọ rí màdì ní ìsìnkú lọ́kọ́kọ́ sọ pé tó wá lè bọ́ òun mú àwọn kí láwọn kọ ẹ ṣe ọya gbé ìrọ̀lọ́ báwọn náà fún ọtún gbé captain fún
0: ìwọ
1: orí àwọn pé àtúntò gbé bánkẹ tó bá lọ bí bẹ́ẹ̀ ṣe ọmọ èyí ló máa lọ jẹ́ tó wọ́n jẹ́ captain bó tẹ̀wé pé ibẹ̀ yẹn tíìmù tó kí ni bẹ̀ẹ̀ tó ń ṣáná iyì máa wà ní pé kọ́bìnì fún ẹ pé ọbẹ̀ gbé ìjúpẹ́ kò sọ pé ó kọ́bù yẹn mọ́ tí ó rẹ̀ sí rẹ̀ ní gbé ọmọ àjọ bless ni ṣùgbọ́n tó bá ṣáná tó ń kọ́bẹ̀ gbé ìyẹn ni ìmọ̀ wà ń bẹ̀ kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ lára òsì mẹ́yẹn
0: agbábọ́ọ̀lù gidi ní orí ìròyìn kinní yẹn náà ni mo sì fẹ́ dúró sí ìròyìn pàṣípàrọ̀ níbi tí agbábọ́ọ̀lù kan gbogbo wa la mọ́ Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang tó ti gbá bọ́ọ̀lù ní La Liga yẹn fún ikọ̀ Barcelona àlèpé ní lẹ́jẹ̀ndì Arsenal náà náà òun àti Lacazette ń gbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni agbábọ́ọ̀lù ti padà lọ sí La Liga báyìí pẹ̀lú ikọ̀ tó ṣẹ̀ padà wá sí La Liga yẹn Deportivo La Coruña Aubameyang gan o sọ pé òun ò tí ṣetán láti retire o bàbá rẹ̀ ti dàgbà oríṣiríṣi bàbá rẹ̀ ti dàgbà ó lóun ò gbọ́n bẹ́ẹ̀ ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí ìyẹn fún Mo Salah ó ti kú díẹ̀ tí gbogbo ìròyìn tí gbogbo nǹkan ètò tó bá lọ bó ṣe yẹ kó lọ agbábọ́ọ̀lù yìí ìyẹn Mo Salah ó máa darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Besiktas emi wo pe iro
2: in o to be na to ba lo wa ko ninu koju babu
0: ko eh o ti already se ni start o lo o se bi celebration fun pe agbabol legend wa o lo so gugu ati mo pe o ti kuro me free agent lo wa bayi o wa dara po mo Besiktas sugbon nkan temi wo ni pe se Besiktas mo lo to awon talking yen na awon na sanwo sugbon emi wo pe se Besiktas

0: tori asiko o ye ka gba ipe ni lori alodo eyan ara le sugbon ki ba da te ba fi atejise nikan te ba fi ranse lori ifesonse to ye ko waye ni ola ta mo si aseba final laarin ko Spain ati Argentina se Leo Messi lo ma gba ni ba ba julo abi Yamal Lamar lo to omo ya meji na na meji sugbon iya to wa nbe die won gba fun iko Barcelona ni bo ti wa je be na opolopo ololufe Messi won ni fe ki ya ma gba tori pe ife ta yan ni si Messi oju ti ya ma lo lasiko ta wa yi won fe ko gba back to back tori ta si ni tori Ronaldo won je se be ju gbo e lo tori wa ni ose tori wa na ni o gba well inu Chelsea no tudun tori pe itan ti Enzo Fernandez ma fi bale ko si agba bolu na lagbaye yi to le to ni rutan na lowo to ma fi le gba ni yen
1: gbo trophy
0: ya lo si gbo trophy te ko o gba ife eye back to back World Cup ko sento ti gba be to wa gba Champions League pelu World Club Cup mo iyen ni fi eye itan ti fi bale o wa suje agba bote ko wa laarin mi fida won se pe impact ninu ife ninu versus ton gba lo yi ko kere bi ti won mo o se daada nbe ta ba ra gba bote to be ke yo jade won fa so pe e ma compare Enzo Fernandez ati agba bolu ma yu to wa laarin ogun yi
2: baba e o ni level baba e tu je ki Ronaldo tu je e je kin so fun yin pe on gba ifese won se olore sorry lo lo bayi ma yun gba lowo bayi won dey se kini e fun ma yun exam o se kini e fun ma yun lowo bayi 1081 minutes ni o wa ba
0: won fin gba adi ni sugbon ma lu won lele o se pe o sana ni nbe
2: bo te je pe awon agba bolu ton to si won be on test awon agba bolu won and the Santos wa nbe Ibrahim wa nbe be ni awon agba bolu ton se era won na o ko jo si be ni be ni be ni
0: asuko ta si wa yi won gboro ni farapa bi ti won se pa ni farapa bayi o ma ko iko na si ronu ni lati le ma mo pe won lati agba bolu bi lati pa aro won nibe ko e ko ma yo on lo die die ki time to to. Il est bien.

de mi ko ni mo elomi ama rin ama da de de bi keke mario amoda isan ti gbon lowo ti danu wole ti finishes so baba igba te ni beg loju ero ba ni soro won 08068216859 abi to lo ko si won baba wa ni number 20

lati ileṣe bond fm 92.9 una ni afin ki eyan wa omo lojo ibi awon soro soro lati ileṣe bond fm na ni omo lojo ibi anki ye princess oluwa toyin root balogun gbogbo ojo ketala osu keje keje una ni ojo ibi won ade ngba ladura igba odun odun kan ni bakan na an lo anfani na afin ki madam fausat adeleye to je iyawo gbagbigbaja soro soro nbi comrade adishina adekunle sobanke aka adas communication every 14th july una ni ojo ibi won anfani ta ni una ni afin sare ki won bayi bakan na ore mi toto egbon mi mo le pe lore o arakunrin ogundele akim roji raji ni but e mo pe awa muslimi ani roji e wa bi sa ti gbogbo eyan mo si eze gburugburu ojo wednesday o na ni lo bimo omo tutu lanti lanti omo kunrin goda ma jo ma lo fowo luwo pelu e ojo wednesday to nbo yi ojo ru wednesday to nbo yi o na ni gbogbo e pata en da fa eri mi wa bo wa still wi for ba da eri mi te ba loruko raji ni o ojo wednesday agbolodun omo na yo lo wo le ni agbolodun e se won

Olorun agbara, ta lo lagbara. Jesu lo lagbara atogo. Jesu lo lagbara oba mimo. Olorun yo wu esa. Ebi o ni pa mo. Ora yo dayo. Wa ri ba ti se. Wa di de. Olorun dawo le.

0: lu ko ni yale o ore baba wa olugbe ayin la omo wura te ngbo yi 25 and 40 only tumo o ni yale go mejo ko iseju mejila ti ma ye ba wo to mo pe oninu oko oninu iyawo
1: omi yale
0: ni te ba serious ni te ni kon se ni o
1: awon lo ko aja ga beru aware
0: man saba so mo ni pe ko da o lewu ko yan ma dagbe iwo nikan nu le jorojo o lewu o ba loko mo bo loyo o niyawo ni

ninu iyawo mo o ninu oko mo in fact mo le mu yan so pe o fe fe iyawo mo abi o fe loko mo nkan mi ti wo o ajo wa fura wa je ngbadu ara wa ni ajo ngbadu ara wa ajo ngbadu ara wa ni bokunrin ba ti mo wo ele sobirin obirin ma lo si me si sokunrin ajo ngbadu ara wa ni oye ajo ngbadu ara wa ni ade mi la go mokola ale ni nile se bond fm 92.9 ago mokola ojo saturday o na ni to igbeya wa tan lo ma waye ayi mo ya won ta ti fun oko ta ti fun awo bo te je pe lo mi o ti ayo yi mo sugba dupe lowo olodun ti wa la wa nse ni e to ba ku se inu e se tin kale ba so de ran pa ti mo dupe lowo gbogbo oga oga lati le se bond fm radio nigeria patapata atori director wa princess wura ola demike adeguk a eto yi ti pe odo olorun ba o se but not a year engineer that to me a euro to you my ticket kula line mama 80 mama tun da mi la mo olumaiti kilo bi awon nikan nule o ti so awon o

to ma lo landlord wa lawon gbo wa kete kete baye ka die si awuse onigbogbo oba oluwa segun adeyemi ajasa won ni kete kete lawon gbo le se bond fm 92.9 ka die si sa o.

ti gbọ ko si Jesu kankan ti o jise fun so si pe eskisa yawo yin ko wa nle emi Olorun so yi pe alaanu kan bo obirin ni o n to ba ti fe ni ke si fun Olorun won ti o gbe yin dide ade ede ni yan wa de awa je sugar mommy awa je side chick ara moto fun e agbe contract fun e ona wa la ti yawo e ba ti wa ri conversation ni lori phone a ma binu wa ma fe Jesu bi fe daarin wa to lori eru Olorun o bibeli temi o kin se ru re be ewo ni ṣugbọn o tẹyin lọrun to ro dun mọ yin odun ma o tẹyin lọrun be emi o ni o ma se Olorun yen o ṣugbọn me so po ku o tori to ba ku wa ri wonder o ma wonder kokon ni wonderful ni a wonder ebe ko ni wonderful idi ni wipe o mo mo se bi eni pe o mo wipe ese ni o mo mo se bi eni pe o mo ni ese ni se mo pe awon emi ofurufu ma nfara won bi emi olohun won jise bi emi olohun won fo bi emi olohun elomi ani ko ti e kan mi ni fe mo to ti ragbara mi fe mo ri emi to nlo ko gun aye temi sa ti se an ti o kan loni o pada bo wa kan e to ba ku emi aye ra ye to fin ta tete yen o ma pada kan eh salat attitude careless I don't care o ma pada care o ni re ni to ti o boda si nigba yen tori won nikan ni o ku lenu e o ma pada care nto lo care leni yen won e gbe mi mimo ko tin to ko pele mi mimo iya nu lo fe gba gba ton gbe mi mimo wa source gba ton gba iya nu iwo ni number 1 o wa ki e ku oriri ah odun boye lo ku fun laye bayi to lo o va yere takaiti kono sha ti la ko sha ti wa ki bu ko sha ti wa ah ele do olohun solomon to olohun bu ko du ti e lo ibo ni oro e wa bolu na wa daruko ibu ko to olohun o bu kun e to ni pada sonu obi gbogbo la aye ni o pada toshi ni sare gbogbo olorun aye ni o pada toshi ni sare eni ba ni oro emi nikan ni o ni pada to si sugbe emi fe gbo ko sa ma dun mo yin ni obi o le ni ba ke poruko oluwa la ugbala o ni tan ba so yin di ominira e do mi ni to to ominira kan soso ni en to ba gboro si olorun lenu to ba pa ofin olorun mo to si ifi olorun itusile re adaju many thousands of testimony available in my ya won igbagbo both home and abroad ti olorun yi igba won pada emi e se miracle maker emi e se abrakadaba tem ba ti wa so fun won ton ba ti gbo ki lo fe ko olorun se fun e o ba ti ma ya gbadura bayi won si gba awon lo ni o ti pe pe mo ti pare adura yen o won ti pe mi o mo ti rise o case yen won ti cancel o kini kan won ti se kini kan o fura oni won ma mo je ki won mo wi pe woli nikan kan olorun gbo ti e elomi ti re be ni pe olorun o le gbo to hun won si tele imoran won tele oro olorun won de ma pe ko mommy adu ateni ngba lale ana oni bayi bayi lo olorun si awon go wan confirm pe olorun gbo ti won gbo mi ko ma adu ode yan ko to mo tolorun wi se ko fun won na ni so le po fi olorun mo ni o si wa ni olara to to bayi awon to wa n gbiyanju yen ti eyan kan lo bi awon na ni o je ke search ti won ti ni de elebi to ni condemn bo se soro to ni condemn bo se rin gbo mi ta bi amo aye ba n to mo obirin joko ko ladi le obirin o ki se gaga oko yen oyan kan ba yen ki pariwo bayi mo gba wo mo table la mo gba le be yen ma fi ese ese rin pa pa ba ti a bi amo aye ba le ma to yan be si abi amorun kore lati to ni ta ba nko pe mo se bayi ko da olohun ofe mo se bayi olohun ofe o se wa ndu o tin ta o to ba hun de bi pe o fi jo hun le ibi to ti je pe it is well o bayi mura bi wo e wo so se it is well olohun wo mo se mura n to like nu n to mo adun meju ti so ru aye won ba de ti wa lai ba de tekun ba de odo wa na tin pada bo so it is well ye mama be lo elomi pe pastor yin so pe it is well kini won se bayi

0: money ah hospital when the pastor refer won see won pada refer won ni pastor mi gan ni o fun won number wa pe kan pe wa sugbon to ma fe just to fe gboro lo won le do sabe ta wa gbo won loro wa le ngba ta wo si lo mi ta fi sabula bo mi si wa mi o si ni se ndo yi die yi emi ni kankan mo so to awon ranse lo tin so to si po sugbon ni gbo hun won loke ah eh ni gbo won lori radio bo won ti ro won radio te ba sanu olorun ta na fe bi pa nu ta fi debi eh atawon to ranse wa gbe ride ti won ran wa lowo bo la wa na se dori radio awon ti so to ro olorun rowo ta awon ti won ma polowo obirin kan wa ni osu to koja ko ro mo bi to si ba ni so ti bi meje e mo gba number won wara wo fun yanu kan mo si ba yin esi data esi yo no si tele to de gboro di customer ke ma wale mo lemo to gun ba tobo le se pada wa eh ta so fun pe yanu oda gesu gese yanu won se yanu lodo ti wa sugbon to ba ti je pe advertisement yanu nikan ni won se fun yin e ma sora advertisement igbala e ni gbo lodo won e ma sora obi bi so se ke se nbe ni so se otito wa awa ni kankan awon baba kan si wa ton so to e wa won ri ni wa so radio ki won advertise pe ke wa so se ti wa nikan pada si bi so se oloto to fi le yen pada si be oni baba yen ti gba darugbo so lohun tin sin darugbo ni e pada si bi otito se ra won bi te foju omo yin mo yi eh ti won ni complain be se dress for mo yin eh won ni a ti kere ni mo le tin ko mo ni kini kan eh sochi to nlo to mo re obirin odun ma ro le week staff wo sochi ko week ko dey feel like sochi it does not matter omo yin ni o wa dagba ti o wa lo sochi won ni ko weri ko ti o ni ko weri ti o ni binu ko sochi eh omo re kekere eh o omo de ni e lo soru yo mo sun e te ni fun agbalagbo mo gbadura wo bi to ba dagba o gba we ku ni tabi ko pada mu yale to re fi so uruko te ti ko gbo mi oro olohun ti mo wi fun o yi Jesu gba de la o sugbon to ba ti tele oro re igbala re o ni daju o wo bi e tun ni sile ninu ide sugbon to ba ti je yi pe o fi agbere sile o fi o le sile o fi ija sile sugbon iro ko o fi le ote o fi sile ikorira o fi sile o di yiyan o fi sile igbera gagan be lara re o wa lo ti pensions ta lo nka odun fun ta ran ise to ba ti mo po ni le tele oro olorun o ni le po ofin re mo se ngba oni moran mo lo sosi mo o ni jere dawe mewa re mo lo sosi mo gbogbo ore wo fun gba lowo re ma wule lo mo ti patipa ko wo ese o faja o sugbon gbogbo ese patapata lo ni asa so olohun ti wa ta wa npe Jesu to bi bi le wa lowo yi oni ni mo lo luwa o mi mo angeli won kibe o mi mo awon ogun orun won kibe mi mo egbegberun irawo o mi mo eje ka so tito mi mo eje ka wu wa to da mi mo ka be ru olorun mi mo ka le rorun wo mi mo o je serere o je serere eh it doesn't matter olorun go mo paye ti sun olorun o sun o eyin le nsun ori te gbengben lo wa nibe indu ode mi ati e odo idajo wo bi ko ma babe ni ko ma kin se magistrate lohun aye bi lo ba mo wo bi jesu to sun ti o ba ti pe o lo so sa eh igida ko mo ko so sa e mi o so pe o da to ba je tori re yan ni e lo se iwo ti jesu ba ro lorun ni o sin ma ba won sin jesu to e ti e je ki jesu o da omo ma to seyin pastor ma to teyin woli ah se gbogbo eyan ni o ri gbala ni gbogbo eyan kan ni o gbala en ti o sofu ko ma pute be pe won o gbala ya lo fi je ra re tori jesu yo ni ko ni da won leyin ku o o la won ko so pa won do kiri de lori ko re o ni o so pe ko ko wa du won ni se awon ni se ese en ti o so be fo ni se iyanu iwo to pe o ti iyanu lo nse lojojumo to ba lo so be fo en ko so to bo wa tele jesu gbogbo ona ni ofise temi temi taratara mo to ra re mo ati ton pastor osoro fun pastor lati ton mo ojo osoro sugbon ara wa ni e mo ja tan pastor ni ro mo ra re omo ojo olufun mo ra re olorun si mo gbogbo wa sugbon tun mo pretend be pa je ba se je ah wo bi o ti mo so fun ni pe eni ba kepo oruko oluwa la o gbala ki se pelu ese bo so lohun lenu eni ba kepo oruko oluwa la o gbala o la kori wa sun mi loto sugbon ki se ninu ese awon ese kan wa olohun ni gba lowo e iwo lo fi ile o fe puro ni isin okunrin so pe iro wa ni olohun gba ni mo je n puro osin pa se ko olohun wa di ete re mu abahan re ni ko ge agbe ni nlo yi akeyin si omo lomo lo nwo ti gbo ara re gbe fuke fuke mo de ti so fo olohun pe tin ba ti sagbere ko pa mi o a sugbon mi ile o de n tele o n tele keke bi ebuko o wa se to wa nwo ki abi tin ba so mi o ni ji ni maybe you are too weak to be a man awon ko so won si se awon ko ni laye awon oni se bayi mo won si make sure pe won se be mo awon to olohun fe gba la niyan ki sa awon to n de se to n tele ese to rinna ese ta kilo fun to buru to binu and awon kan wa to ba so pe brother you are still doing this ani o judge awon won le tori e fi church ile but pastor to mo pe only girlfriend inu church ta to ma so brother it is well with you tight enikan ni o mo biri ko si to kan pelu ye omo to n ba so church o si joko sinu church o mo girlfriend pastor e o de joko sibe omo ye ale toni o de joko sibe kilo de won to si many problem pastor man save for me o se mo o se ku ma loju oju ebo o se ku ma loju ebo e ma fi jesun boju e ma ja fi boju mo be ni o nta ba so yin dominira o domida ni toto onise iyanu o le so dominira be ni iwasu ni so ni dominira dominira o ni oro re ni fi si la si pa ese mi emi kan tin gbenu wa ni igba ikeyin oro lo ma ni wa lara a ma ti so oro run jo mo ni o lara ko ni ba lara mu okan ma ni abi emi ni pastor ba soro aga ko ti so isoro aye fun pastor pastor daran to fi le waasun to jo mo oro to so fun wa ba binu wa ni mo lo fi waasun de ma soro e fun mo ko le raye fi soro awon pastor mi o mo nu bi to ti fe gbe waasun mo to do gboro won te oro esiri aye yin te ti so fun to ba fi le waasun de be bayi wa la de niyan o diki pastor ma lo leyin ko ma so pe ma binu ko ma be yin ta ni ogan na oro lo ha kan ma ni o lara ibi to ti ma ri pastor di lohun lo ma wa wo bi to ba ti fun membership un church lo da membership card won pada fun o ko fi church ile to ko da tin be yin gbata si la gidi emi go be yin mo so to wo so to se ile ti su iwa sun ma to tan be ni awon kan church sowo wo bi church business ma to close abi ki le tun ma wi leyin raso se tun ni jesun bo ni ko si ni bede mo eyin te ko te le gbagbo emi o ba yin wi o eyin te si gba igbo na emi o ba yin da sugbon kini kan ni n to ba gbagba lo didi mo gba labo mo un ba so omo ba so yin dominira o dominira ni toto o le dominira afi to ba to gba oro gbo bo ba je lese ko ni o ma gba yanu wo bi o le ma fede foko tu ma sagbere ebun laso ni aya lo ni o lo di mimo ko je mimo ijoba orun to lo ku si dede ibe yin la wa ja oni wole mo nso ba so pe alagbe ajade ani won pe o la ja ta ni ona tele awon eranko kan wa to je pe akọ meji o le gori won eyo kan to ba si ni na ni won ni kilode an bo si bo si eyan ewa so sexual immorality dia shout wa dia shout ti se o ti dia shout to je pe you can't let go won ti gbe si ori yin wi pe e le control oji yin e you know that ti gba ko be le ri se olorun to da awon ara na ko lo da yin ni kilode eyin o le je mimo sugba en wa pastor ti o je mimo eyin gege bi okunrin atobirin e ma so pe okunrin kan o to obirin kan o to sugba ti pastor yin ba se be gbe so ri social media eh se pastor ti o sagbere sugba eyin o le se ke ma se ti pastor yin ba mu si te ba gbo ohun e ni pastor ikeni eyin o si le se ke ma mu abi so ba pade pastor ti e ni clubhouse so para lord so da me wa fun jo keji so orun pastor to orun ti yin oto abi eh mo kilo e yi pada nitori pe gbogbo eni kene to ba ko lati je mimo ko ni de ilu mimo ko ni de orun mimo olorun mimo ki yo le gba won la sugbo to ba gboran si omo lenu yo so di ominira ominira re yo si daju mo be o ni oruko oluwa lati wakati ilo bere si ni ye iwa re wo ye ise re wo obinira to nwa o nbe ninu jesu sugbo ki se ninu church lo wa inu igboran lo wa emi ati gboran so olorun lenu yo wonu re emi igboran yo wonu re o be si sere ati se fi olorun ni ni olara mo be ni kori jesu oluwa wa amen
1: of God ogwa agbara olorun tin gbani isoro lawo loka olaya ore ni bologun tin ja o to le so be ni kankan wa pade jesu onise iyanu ni gbogbo ojo monday ninu adura agbasegun mighty hand of God ni le just rapture proclaimers evangelical church of God come be number 31/33 ajeye first street lagos abeokuta expressway car wash bus stop iyanu paja ni be talorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo fa sise iyanu hello mommy 08032825416 080-5060-4508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re mole Jesu yo fun olona payo
2: jide abiru jide Bond FM 92.9
3: You dey waka, cough fit start anytime because of smoke and dust. Use comics, make you dey relieved.
4: Oga chemist, I beg any cough medicine. Wait for you work sharp, sharp.
3: Oh yeah, try comics cough syrup. Yes, so. Comics na confirm. Dey relieve cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.

0: lese ba mi omo tuti de olorun lese kese wa solution soro aye mi won na ma so be nile eleyi la fi ki wa kabo sori eto lese kese fun ti oni ni mo bi ti e tin gbo wa oruko temi o yi pada oluwa to bloba yin na re o omo baba tin je odeleke to tin mo si MC Giga Loluwa alohun tolohun oni leni baba mi ni oluwa ti wa ni kale ti bobo wa ti mo baba Prophet Olatunji Ebenezer Talabi that must be baba let's say kese baba gbogbo mo Nigeria fe gbo yin sa
1: ibare o Olorun atunde olu
0: ka bi o si
1: anyi ta wa ninu le ta gbo mi lale yi
0: lowo lowo yi
1: e fi ara bale Olorun mi ni ise nla kan
0: yes sir
1: Ise nla ti Olorun fi ran mi yi Ise to ni agbara ni
0: Ise nla to ni agbara
1: Bene
0: yes sir
1: Ni aro nla
0: yes sir
1: Won ma pe nkan meji
0: Ekini sir
1: Ekini mo ma pe onje
0: Wow onje
1: Fun gbogbo eyin eda te ba nilo onje O le ma po
0: yes sir
1: sugbon iwo to fe fun omo re lo nje tabi iwo gan ti o bi pa
0: yes sir
1: laaro la
0: yes sir
1: mo ma fun yin ni onje sugbon bo ba se desi
0: yes sir
1: lo se ma gbo onje yen si
0: bo ba se desi lo se ma tete ro nje gba si
1: bene ikeji
0: all right sir
1: awon eniyan wo mo pe agbara olohun o sokale sibi kanju kan lo
0: be ni sir
1: bi eyan ba ni isoro
0: yes sir
1: ti isoro yen le eje so asiri fun yin loni
0: yes sir
1: ko si isoro kan ninu aye ti ko ni ona abayo ti e
0: ko si isoro na ti o ni ona abayo ti e
1: be ni Nigba ti baba mi sise iranse
0: yes sir
1: baba mi lu adorin odun
0: 70
1: be ni lori pepe lati fi sise iranse baba mi ni won pe ni baba atunde olu ni adu ekiti nigba yen olorun lo baba mi pelu omi
0: What's that?
1: Bani, bi eniyan ni isoro mi o mo ri isoro yen. Bo se le je. Ti baba mi ba ti gbadura si omi. Isoro yen lo. Won ka ni ko mu ko lo fi we.
0: O to.
1: Sugbon asiri kan wa wa. Tolo fun mi ni pa to mi.
0: Asiri pa ti
1: o. Bani, omi kan wa ni ilu kan. Mi o ni da oruko ilu yen. Omi yi gbogbo aye o mo pe Olorun fura ara re gbogbo omi ye sibe
0: omi latodo Olorun wa
1: bene sugbon apolopo eniyan o mo pe omi ise ami ati ise iyanu ni bi eniyan to ba ni ami aye lara
0: yes sir
1: to ba fomi iwe ami ya si Sari awon to fori ku ajankari won. Awon to fori ku ajankari won. Ti won fi ajankari won da irin ajo aye won ru. Bo ba ti we omi yi.
0: Yes sir.
1: Isi ajankari won yan baje.
0: Bi si Olodumare.
1: Sari ani to saisan.
0: Yes sir.
1: Ko ba mu ninu omi yi.
0: Yes sir.
1: O ma san. Sari ani to wo ju Olorun fun omo.
0: Yes sir.
1: Tó bá mu omi yìí, a lóyún abímọ. Ẹ̀sà.
0: Yes, sir.
1: Àṣírí ni ayé o.
0: Àṣírí ni ayé.
1: Tó bá ìtí ìwádìí nínú ẹ̀mí lọ́dọ̀ Ọlọ́run, o lè mú àṣírí o. Ìwọ ká máa wò pé kí ni bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ sọ, ṣèbómi ni, ṣèbómi lásán ni, ìró o, omi eléyìí ò ṣomi lásán.
0: Àtọ̀.
1: Kẹ́yìn mẹ́rin ṣẹ́gbà. Ẹ̀sà.
0: Yes, sir.
1: Tí mo bá ti fún ní omi.
0: Yes, sir.
1: Tí n bá ní kó gbàdúrà báyìí sí. Tó bẹ̀ gbà. Tó bẹ̀ lò. Jáde ẹni kó rí ṣẹ́gbà. Bẹ́ẹ̀ yẹn lọ sí ẹ́mbásì.
0: Yes, sir.
1: Ẹ̀sà.
0: Yes, sir.
1: Kò global fiomi iwe lo pelu itoni emi ni mo esa wo bi oyibo yen re ko ma fun visa
2: kabiyesi olodumare
1: sugbo mi yi
2: yes sir
1: ko sile ko omi yo simbadan omi yo silesha omi yo silijebu omi yo silabekuta omi yo sini ilorin omi yo silondo inu igbo kan lo wa lekiti
2: inu igbo kan nilu ekiti
1: mere gbogbo aye koja lara re wo mo pe olodun lo gbe omi yesi akore ke awon aye didi ogusi o wa ninu jaws igba covid 19
2: be ni sir
1: ni mo se program lori facebook
2: yes sir
1: lo pe mi pe awon aye didi ogusi ohun e mo ogun to fi ja mo kunrin
2: yes sir
1: a kan ma ri pe won da kan so lara ko de ni awon to da kan si lara ko wa se ni kan na da kan si lara o won da sara e won da sara yawo e
2: ah ah le kan na
1: be ni mo fi oruko bo church to lo lati ni esa ko si bi ti o tirin de laye ko si bi ti o rin de laye o ri facebook lo ti lo pe mi mo wa ni ko je igbadua ibe ni olodun ti toka omi yen fun mi Oluwa ni ko lo bu omi yen e kuro ni Jos e be wa bu omi yen lekiti o gbe pade mi lekure lo de pe Jesu gege bo je ni ki gbe o de lo omi yen won da kan yen si lara mi
2: hallelujah
1: okuri yen lo ra generator ati keyboard fun wa ni church lakure emi ti ati wa gbagbe sugbo Oluwa wa so mi pe woli awon eniyan suku awon eniyan jiya elomiran ona re ola e ma wo Olorun lati 2019 Olorun se wa so pe 2020
2: be ni sir
1: 2020 Olorun se wa o so bi je ki lo bu omi yen gbogbo ẹda ti o ni ilakọja laye
2: yes sir
1: wa mu ikeke kere lati ona ma fi banana kini pe
2: ikeke kere
1: o le ma fi gba omi yen lola eru Olorun ma ba aye lola ise ti mo wa je lale ni
2: asiri nla
1: awon to fe gba ounje a ma fun won lounje laaro la
2: alright sir
1: awon ti won fe ise ami ati ise iyanu oju koroju
2: yes sir
1: se gba mi
2: yes sir
1: won ma mu ikeke kere dani lola mo ma fun yin ni omi yen yes sir
2: yes sir
1: ani ba da woli ni woli a jere woli
2: yes
1: sir won to le mu mi kuro ni Eko ma lo si Ekiti lohun
2: yes sir
1: awon kan wo pe ki baba ti e daruko ibi to mi yen wa
2: abi won ti expect to baba se ma se ni kuro won da ko e
1: kawo na lo be eyin na fe mi wadi
2: bani fe mi wadi
1: abi mi wadi bani abi mi wadi o mi yen gbogbo aye lo mo ju gbowo ko se ni to mo pe olorun ran atara sinu e se ri aro la
2: yes sir
1: mama fun gbogbo eyan ni omi bo ba se nde
2: yes sir
1: gbogbo eni ti ise re ti daru iwo ti oja re o ta
2: yes sir
1: iwo to ri alaanu
2: yes sir
1: iwo to fori ku ajankari won
2: yes sir
1: iwo to bimo
2: yes sir
1: iwo to je pe ami aye n ba lara re iwo to fun eni ounje oju orun je lati fi baye je pelu aisan iwo to je pe ajankari won ojojumo ni iwo to lala kala iwo to pe ile e ba ti ba fe wo be ru a ba e o mi ni ba wo se o mi ni oluwa lo ni diran mi wa lale pe o mi yi o
2: yes sir
1: ki fun gbogbo e se ri aro la ma le o ago ago me fash ko si bi tero o ti ni wa lola esa
2: yes sir
1: o ti mo so ise mo pe nigba miran wa awon eniyan mo pe olorun ni won pe ni oba to fi nkan kekere solve problem la
2: Luluwa gbọ bo ba gba wo lorukọ woli o jere woli o tun di ojo mejo.

0: ti boje boje o boja sana koko to di bo loko koko to kiss him right
1: eni ko ya mi lo fun bi ose kan o to bada gba e to le ro si bi kan.

0: ni ko si ro nibe bi landlord wa awose onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa
1: mo ja budanu to ba de wi kan ko to tu ka sa ta aye ba ri wa mayo wa pole
0: e tun ma ba wa gbeyewo to ba tin di ago mokan labo ariya olopin ariya is unlimited enbo ni kin gbe igba bawo ni kin se rin
1: subo ba je ni

si mi bo ni o da okunrin na bi o sugbon gba ti obirin wa fe do sun mi mo wa pe okunrin igba to okunrin ma de mi lohun oro to okunrin so ni gbogbo n to so patapata nko ko pere ba mi fini ma ise asise to fi gun mi arakunrin yi pelu pe o je agbalagba to ti ni diri to ti fe obirin kan ri won ni awon oke lowo inokuno obirin obirin to fe fe to meet fun ba koko iru awa igan mi ru ke mo de se ru e.

0: yoba ni awo le isuru lagba ni o
1: Amosula
0: yoba loko arun lagba ni
1: Amosula
0: tutu mu
1: ba
0: maro ba ma fo

effect that form me. Be a word at a. I'm bringing Dockers. Lati Stonewater. Dockers. AG Dockers 54 ni 54. Ishe nos agbe bi ni se ton se o omo bi bi ipinle ogun ni obirin yi omo ijo mimo celestial de ni ko dudu ko si popa o wa toko o ti pe o de ti bi omo kan awon bi dokas yi ga bi won bata ese mefa ati oko won de re wa lobirin won ni eni ti o ga die to se ese celestial to ni beru olorun ti o ti di ju omo kan si meji lo to de ni ise gidi lowo to se to ati mari nkia kia ta won jo ma gbe popo ni loko laya sugbo to wa so fun mi pe awon obi omo mo o won wa ni ah mo ko n ba du awon nu to ti awon lorun awon le jo nda omo ko fun itumo ni pe ka won fi omo kan ki won fi jinki okunrin ohun abire olayin ka lati gbagada oja ni mama yin ta age won 55 years ni omo ijo mimo celestial awon na awon na ti foko won le won ni fun idikan abi omi omo pon soso ni mama ina ti bi iyan layinka christian ni won ma die won o so wa pupo won ga ni won bata ese maro ati meji won ni ko si ipinle ti awon o le fe sugbon en to n so ide yoruba lenu koda ibi to so de won ni buje muslimi ah in fact ti o ni die ese awon lowo ni o itumo ni pe oko muslimi awon christian awon re sele la won lo celestia ti o ni die ese awon lowo awon de ni die ese lowo oda ni awon obi momo sugbon ba ohun ba wo a je pe ohun ti olohun mo si ah o ta ba ti lowo si kan pe egba o ti gba niyan prophet oluwa femi lati adi ogaslai oli ni won age won 55 years ni bakan na won tun je olori emi akorin yawo won ti salaye si ti pe won da ti bi omo meji omo bibi ipinle osun ni esin christian le sin won iyan to mura ni prophet oluwa femi won de re wa won le pa won ga ni won bata ese marun ati mesan daddy e ti pe mi ti pe o won ni awon fe yawo ti eje nbe laarin 35 si 53 years to je christian to ni se lowo ti oko e ti salaye si tabi single mom to lo mi lara die to de je yoruba to n gbe ni ile okuta wa yi ye prophet oluwa femi lati adiyan gaslai won ni awon ni loru obirin be lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé orúkọ ni òyípadà olùmìde ọ̀làlérè lórúkọ tèmi bẹ́ẹ̀ sì pè mí ní olúmaìtì omi ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ni ọpẹ́ lọ́wọ́ fún káàdì sáà tó jẹ́ ọlọ́wọ́ bọ́tìn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 080-87-21-15-12 lẹ́ẹ̀kan sí 080-87-21-15-12 ẹ ṣe ọlọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń gbọ́ Bond FM àjọṣe wọ̀ nígbàjọ́ orí àlásùn kó dárò.

ni change nikan lo constant nile aye yi o lagbara ka magbara wa lakoko nkan kan ni mo ko fe je ka wo ni won ba iseju perete amoran yin mo wo lori aye lu jara ni

nkan kan sele be na lo ni oluso agutan pastor won baba lady ayede e mo awon to ma say any smarty daddy o da o ti ta gbururu gbogbo oro le won odo daddy ni bi oko ba sapa genge bayi ti o gbe dada daddy ni onje poju daddy shoshi ni gbogbo eni won wa sakiyesi won ti pe igbeyawo to ti nlo sibi ogbon odun sarede no wo pe awon omo ti won bi yi bawo omo yi se ndagba won ma njo daddy ijo won ma njo daddy ijo ki lo de oko gan awon omo ojo won afi daddy ijo won sa wo won pe iyawo ma je a fi opa po lopolo pe joje akuku bi e kini un to sele nje o ni nkan to pa awo ati daddy po boya nigba kan ra iro o ka ma ri ni paul wi ko si un to jo be.

lọjọ ibi e o aba won dupe patapata osu keje osu ase pe eni ojo keji de logun osu keje odun 2026 ohun na ni ayeye ojo ibi baba oke o Alhaji Taufik Ajiboro ti won se ojo ibi won lọjọ toni baba igba odun odun kan ni lase iledumare be na ni ki ma ki omo temi na to ba ma fi leyin iseju meji bayi ni nsin baba ti bo si ago meji la ojo kankan din logun osu keje odun 2026 ayajo gbogbo 197 na ni ojo ibi omo temi na ki ma kini nsin pe happy birthday in advance favor oluwa gbe mi sola temi dayo